oruko Jesu Oluwagba ope ki o mu aji nile alayo loni Oluwagba eyin wa adupe o ogo ni fun oruko yin Jesu Christi Oluwa wa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola iwe ti an kalo ni iwe Peteru kini ori karun esekewa oni Olorun ore ofe gbogbo ti o ti pe yin sinu ogo re ti ko ni pekun ninu Christi Jesu nigba ti eyin ba ti jiya die won ti lara yo si se yin ni asepe yo fi ese yin mule yo si fun yin ni agbara yo si fi di kale Oluwa yo fi di re kale loni leyin gba to ba ti jiya die gbogbo n te je loni iya to nje loni mo bi o ti nji laro pe fun igba die ni tori pe Olorun ni ogo nla fun Olorun ni ayo nla fun yo fi di kale yo so de lagbara loruko Jesu loni wa ri ayo Olorun wa ri buko Olorun Oluwa seto re fun Jesu Christi Oluwa wa

0: Jesu.
1: Ti rin ajo re fi wole.
0: Aye aye o.
1: Itagba lowo e.
0: Oruko Jesu.
1: Ta fi wu e bi olofo.
0: Ka bi ese o.
1: Itagba lowo e.
0: Jesu.
1: To ni gbesi ofi jina sile.
0: Aye aye Olorun o.
1: Itagba lowo e. To fi fi kan di kan.
0: Ka bi ese o.
1: Itagba lowo e.
0: Jesu.
1: To si se bi erin jeje riri. It's you want the law?
0: Yes, sir.
1: Till the coffee tomorrow.
0: Yes, sir.
1: And the father by you.
0: Yes, sir.
1: Ko so pe wa ma toro
0: eh
1: o ni wo yo ma fun orilede
0: oh yes
1: abi be ko
0: bedi o
1: o ni wo yo ma win orilede pupo
0: eh
1: iwo ki yo si toro
0: oh yes
1: o ni wo yo ma je ori
0: eh
1: iwo ki yo si se
0: oh yes
1: bi beli lo wi be
0: bedi o
1: oro olorun ni
0: bedi
1: akoni pati re ni
0: oh yes sir
1: tani oji o se mo ba
0: bi ese o
1: eh
0: oruko jesu
1: o nti eleye gba lowo e
0: oruko jesu
1: oju orun ni aboju aye ipa lo koju aye ni
0: oh yes sir
1: abi koju orun
0: abi ese o
1: onjo ju aye ni
0: aye aye
1: abi koju ala
0: adani wa yo
1: bo ti sami anu da fada
0: so
1: na wa re da da
0: o je na wa
1: asu anu to fo ogun bo lorun e
0: oruko jesu
1: aso eye aso eye
0: bene
1: aso yi
0: aso yi
1: aso la ti won fo ogun bo lorun
0: aso
1: loju ala
0: aso
1: aboju aye
0: aso
1: nigba to fese ko ti won yo so lorun
0: o be se o
1: nigba to se to yo so lorun
0: aye ra yo
1: nigba to se to yo so lorun oni ni ko dola
0: aso
1: ada aso re pada
0: aso
1: oro oluwa wu ko
0: yes
1: sir won gba so lorun joseph aso lara bara
0: bene
1: won gba lorun re won fi yi eje
0: yesu
1: aso ogun re to fi yi eje
0: oruko jesu
1: aso lara to fi yi eje
0: oruko jesu
1: eni ni ko dola
0: oh yes sir
1: oya aso di tutu
0: yesu kai
1: e gba so ogun tutu
0: kai
1: aba won ti nbe lara aso anu re
0: oruko jesu
1: o ni ala ni mo wo
0: bene
1: ala ni mo wo
0: ala ni o
1: o ni yanji
0: fa ba temi je o
1: ah
0: yes sir yes sir
1: a si wa su ala
0: bene
1: eleku a si rin
0: ka bi se o
1: a si da si lara
0: ah
1: a wa su ala
0: yes sir
1: won ran yan ko lo lota
0: ayera yo
1: o ko se
0: ah
1: o da ta sa den to wa so fun
0: sa su ala re
1: mo kede
0: yes sir
1: eyi te lala
0: oruko jesu
1: wi pe aso ala yin stay
0: bene o
1: eyi te lala te ri pe ji si koto
0: jesu
1: eyi te lala wi pe won le yin loju orun e wa ja si koto eyi te lala
0: abesho
1: wi pe won sa yin loju orun
0: adani wa ye
1: eyi te lala
0: oh yes sir
1: wi pe sa ta loju orun
0: ayera yo
1: eyi te lala wi pe sa igbi
0: abesho
1: loju ala
0: jesu
1: na wa re o
0: Enene
1: ko dola
0: oruko jesu
1: o ya ju o si la
0: jesu
1: enowo
0: o je lowo
1: epo to ni o si se kalo mi ma je
0: oruko jesu
1: fo soke epo ya jabo
0: jesu
1: iwo ye yi nti wo so o de ko mu loko ko
0: ya ya ya ya ya ya
1: bi ese lo epo ko ni si se le
0: eni pe ko ni si se le
1: kalo mi o jere se mi
0: kalo mi o jere se mi o
1: hello
0: aisha
1: oga
0: sa
1: oga
0: sa
1: awon kan wa mi
0: bene o
1: oluwa so pe
0: yes sir
1: nigba ti oro ba de fun oko won ni ota fe pa won
0: ka be so lorun
1: oko won lo fe iyawo
0: a lo fe lo mi
1: iyawo ye ni o wa ma ji oro
0: iyawo tutu
1: ise ti won se
0: ka be so lorun
1: e ma gbe ese
0: oh yes sir
1: iyawo ni o duro ni ojo wedding omo to won
0: ara bi omo to ti bi
1: e ma fo so pe opo ko ni sise le
0: epe ko ni sise le
1: Kalo mi o jere mi
0: Kalo mi o jere mi o
1: Jode lara mi

mo ki gbogbo olugbọn mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbọn mi mo ki gbogbo eyan omo Olorun loni to je 29/08/2026 ojo eyo kan din ni ogbon o su elekejo tin lo tin yo lo yi odun 2026 o tun wa bo sojo Saturday gbogbo ile dide o e ma bo nibi pepe o su kejo ntan lo eyin omo Olorun bo le wa e ma bo nibi pepe o o won ran mi se siyin an bogo se nje ti Olorun bo ni ma ma bi lanu le lati mu ki n so fun yin pe e ma gbaradi ma e ma gbaradi sa enikan ni fun kini gbogbo bi te ba ti le ri padlock enikan ni padlock eh kini gadagodo eto se si eto se ti a si nkan kan a si ti awon nkan silekun ayo fun mi tilekun ma banu je lagbara Olorun a tilekun a silekun ki owo re la si fi se bo ti e je pe Sunday to last osu yi a silekun a tilekun renkele ti to bo si ni ni o le mu ti le re to ba sa ti ni ki to se si to se ti o pepe yo pon mo sa o emi Olorun ni ki n so fun yin ka to wonu osu Ember, September, October, November, December. O la mo pe ni Ember month. Ka to wonu e. Emi Oluwa ni ki so fun yin pe ke silekun o. E si nkan, e ti nkan. Ko wa si nta le fi seju agadagodo lo. So ba se nse ni Wema. Be na la se mo nse ni Sona Church. Isin meji. O na la ni anfani lati se. Ikan fun gbogbo awon odo Jesu. Elekeji fun gbogbo awon agbalagba. Isi awon odo yo bere ni ago meje. Ah, oni o je conclusion fun convention. Conclusion for convention. Conclusion for convention. Lagbara Olorun. Ah, enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun. Bo se bo si niyan. Ko so gbon ta fe dasi. And gbogbo eyin odo Jesu e tetede ka le lo pari ta bere. Be na ni o se gbogbo Sona Church. Bi ogo se nje ti Olorun. Awon Sona Church awon odo won ti pada awon agbalagbo bere ni ago mesan ni gbigbara di ile fun birthday woli odekunle epafo eje nkuku so pe pre birthday celebration la ni laaro la Sunday eni kan ni woli Olorun eni ma bo nbi pepe ma bo Aisha oni ni Saturday ah engineer

oni Saturday. Gbogbo eyan omo Olorun mi legbelegbe ko ni baba mo dupe o. A fe re wonu osu emba. Bi mba si ti ku mbi ni si ma sare bo sori Facebook. Ma bo sori YouTube. Mami, eyi le so pe baba mo dupe ibi to baye mi de latojo kini osu titi dopmi re. Titi lai ni mama gbe oga. Jesu Oluwa wa. E wa dide nle sa, e dide nle ma. Bo ba ti gbe ese kan si waju wa ki gbe hallelujah. To ba tun bi ese kan si waju wa tun ke hallelujah mejo loke o hallelujah to nke yen ni sapere pe awon kan ko ni bo wonu osu tin boy osu emba la fe mu yi mami ejo nbo le ti le ba mi ri padlock ejo ntori olohun boye oni nle tabi ko olo ra tuntun e to ni ki re to ni ye ti re ni o a mo si nkan mo ti nkan o a mo si nkan mo ti nkan o but tin ba ti ni e ki hallelujah wa gbese kan waju wa ke mejo ni. Somebody stand up and shout hallelujah. Hallelujah. Gbese waju. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. O ti digba merin golode abi bi o si to wa na lo wa. Ha! Ori bed lo to tin dogbon gbese. Se yan mo gbese lori bed. O mo eh. O su ti tan. Emba landloi merin pere lemba month September October November December emba month won bi woli oje kunle epafras birthday mi wole bi awada bi re. Somebody shout hallelujah.

September. Bi iwo baba mi wo September. Bo baba mi wo sutin boy. Gbo n to so iwo je idiwo fun mi. Eni kan ki le wi yen. Bi awon kan kan ba bo wo September yi. Ti en ba bo wo October. Ah, yo tun je idiwo o. Eni kan ni bi bo nkan mokan le logun ni Oluwa ni ka da pada leyin e. Ti o gbodo bo wo be. Ti o ni bo wo, o loje ni e lo wa padlock. Pepe yo pon monu church ni ola. So ba se nse ni wema. Be na la se mo se ni Sona Church. Isin meji. O na la ni anfani lati se. Ikan fun gbogbo awon odo Jesu. Elekeji fun gbogbo awon agbalagba. Isin awon odo yo bere ni ago meje. Ah, oni o je conclusion fun convention. Conclusion for convention. Conclusion for convention. Lagbara Olorun. Ah, enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun. Bo se bo si ni. O so gbon ta fe dashi and gbogbo eyin odo Jesu etetede ka le lo pari nta bere be na ni o se gbogbo Sona Church bi ogo se nje ti Olorun awon agbalagbo bere ni ago mesan oni bi won baba to oba ile ba mi wo bo se ntele mi nbo o ti ntele nbo lati chapter 15 yen verse 1 titi ngo de verse 32 o wa wo bayi pe idiwo re o wa koju si kini nbo bo lati osu kejo lati osu kini titi do osu kejo yi Kini ti o fe ka ye yo lo waju ki lo tun lo won bo wonu embarment nkan 21 loluwa ni ka da pada mami e mura o daddy e mura o bi oluwa se nbe ti emi enbe laye leyin oko kan la le gbogbo won pada leyin re so le foke ni igba mejo ni gbogbo bi te tin bo mi me lagada be nu se toli abadasha gbogbo titi ndi o lowo fun odidi osu mejo seyin gbogbo titi nda o laamu fun odidi osu mejo seyin ti o je ki aye ire o sare to ba gbagbo pe laarin osu merin nkan ti o sele yo koja oye re ki lo ndi olowo ti o je testimony ire o jade bayi loluwa wi o ya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo e jabo le in the name of Jesus so everybody e gbe e kigbe e pada leyin mi e pada leyin mi o and idi to fi gbodo le won pada oni David so yi oni David si wi fun pe bi iwo baba mi koja iwo je idiwo fun mi to ba ile ba mi wonu osu kesan mama ba won kan kan ba bo wo be idiwo ni o tun je e lo ba mi wa padlock Sunday ta mu ni online awon kan kan oni bo wonu osu kesan o ni gbe won wonu osu elekesan bi nkan wa gbo egbo ile imo mi osu ti owo bodo ba fun oni osu ti ire gbodo ba fun oni bi wa ba ri iranlowo gba ni osu kesan titi wo December bo ba ruwo oja odun awon kankan be to gbodo da pada komo ba tun je idiwo fun o omo mo so fun categorically ni pe to ba yi tun le ba mi wonu osu kesan to ba yi le ba mi koja ta ba tun je lo wa je idiwo mo lo le e kigbe ibanuje mi mo lo le bayi loluwa wi gbogbo ti o ye ko tele mi wo inu osu kesan e pada leyin mi bo ba yiju pada si won yo tun ba olo o eyin kan ni kini enikan ni woli kin la won kan yen 21 ni won bi n ba le so gbogbo 21 ma so die so ta ba ti wa denu church lola a bere si si amonde amonti amonde o le mi ni mo ni kokoro davidi jesu re lo so be o le mi mo le si ti o si eni to le ti ninu we ifihan emi mo si le ti ti o se en to le si he has the key of David. He can open and no man can close. He can close and no man can open. So lagbara Olorun ninu ise lo le ba n wa padlock ile. Eni kan ni woli e la ni gbe awon kankan wonu alakoko n to ni gbe wo be laisan. Aisan etaka eni bayi loluwa wi iwo aisan pada leyin mi. Injeje mo iranse Olorun kan be ti won pe ni Napoleon Hill. O ni ti Olorun ba mu o lo si ibi mewa. Ti mu o lo si ibi mejila ti aye re ba kun fun aisan egbon to so o ni agidi lo fi de bi meta nbe aisan agbara buku ti ma so iran dasan ni e wa won ti won pe laisan yen ki se aisan keyin o sun lenikan laisan ai moye ta won aisan isuna financial sickness ni selomi elomi bi se ngbo mi bayi aisan gbe yawo ni se orisirisi aisan tara si ni telomi di dembi to ba wa kigbe aisan pa

0: ṣájú wa o ṣe to ba ti di ola ngba ba denu service a wa mu ki wa a si a ti iseyen esese ti o pe bo ti eje pe si o pe na ni a mu ki a si lekun a ti nkan 21 ni nkan to tun fe bayan wo nu osu kesan nkan buku ni lagbare ni to laye atorun a daju e bibeli ni nje nkan be ninu yin to size bi ninu we James chapter 5 verse 14 James 5:14 o ni nje nkan be ninu yin to size eje o pe ikan ninu awon agba ijo ki won gbadua fun iwe ni be ki won si mu anointing oil ki won fi kan anointing oil for yin 7:7 o ni adua igbagbo yo si mu alaisan na larada o ni to ba se ko dese out darije eke baba emi aitaisan a ni jowo september oh atokere bayi lo lojujiji ti mo mekun su ai mo ye nkan ta won mo israel o gbe wonu ti won o gbe ku ni egypt okun pupa nlo sepinya oluwa yo sepinya eh bi ota fe o ba lo won tele o bo ba lo won ni tele o awon sa ni ba owo a ni gbe awon kankan wo september e ki gbe emi ataisun ni wo a ni jo wo september in the name of Jesus ki la bi ki se ti oluwa bi ni amu ki la to ni gbe wo elekeji in to ni gbe wo nu osu ember osu kesan ikewa online ni o enikan ni aini lackness lack o ni gbe aini wo be mi omo boyo su mefa osu meje mejo to lo tan yi osu mejo to tan yi boya ninu aini lo ti lo aini ailowo ainise ailoko ailaya aini aini nkan to mi le se gbadun aye emi oluwa ni koni bo wonu september a wonu ember month lo o wonu opo re lo a wonu ember month lo o wonu igbega o wonu ifo aini testimony e so pe aini wa fowo gba ipon e jade lara mi mo n lo sori youtube bayi ago mefa ni daji le pade mi ni Facebook YouTube and TikTok ago mefa laare ni ola a wa se bebe ninu service enikan bi bawo padlock o wa lowo e npe mo tin lenu mo so ba se nse ni wema be na la se mo nse ni sona church isin meji o na la ni anfani lati se ikan fun gbogbo awon odo Jesu elekeji fun gbogbo awon agbalagba isin awon odo yo bere ni ago meje ah oni oje conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara olohun ah enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan ko sogbon ta fe dasi and gbogbo eyin odo Jesu e tetede ka le lo pari ta bere be na ni o se gbogbo sona church bi ogo se nje ti olohun awon sona church awon odo won ti pada awon agbalagba o bere ni ago mesan atale ile ti e ti mo ri mo jala e ja dan wo de ipe olohun lori aye mi wo ka wo ti baba mi ologun ajobo mu jade tin ba tin lenu mo nkan eyin ko nbe te ni testimony o ni o ba won ri testimony sori kinu de ti gbogbo nkan gidi nsalaisi ti o to ni ah mayala shahaladus egbon ti david so o ni wo ni ba mi re koja o ko mo ba tun je idiwo fun mi awon kankan nbe ti o gbodo bo koja won ni tele o atilekun mo won ni lagbare ni to laye atorun so o ti raki to ba ni lo raki to ba ni le mu lowo ki to ni pa to se ti to se si iwo na ni ki re o wa lowo e o da lase lato ni lo lagbare ni to laye atorun kin lo de I need ti ran o le mo e bi ni sa ah I loko yi a fe fopin si so gbagbo pin laarin osu merin to ku ninu odun yi wedding re le jade e mo gbo testimony lo ni kongbe kongbe lati monday lo mayana meku amanasha dide nowo wa ke eyin o fa ini lara mi jabole jade loruko jesu o fa ini aini se kin lo ni gan o fa ilowo jade lara mi o fa ini le lori o fa ni sa aini ogun buku ni ogun aini a ni gbe wonu osu kesan osu ember lagbare ni to laye atorun so ara won kan 21 ta mo fi gbadua ara won kan 21 ti ma mo si oju re si ni agbare lo ni to ni aye atorun kini nkan mi ta tun ni gbe wole number 3 bi oluwa se nbe ti emi nbe laye o ni gbe atako wonu osu kesan o enikan latako I mo your opportunity to wa siwaju e tawon kan taku won mo bo fowo gbe danu won mo taku ataku ni korita laja somebody will just antagonize you, he will stand up against you akan mo mo so nti o sele a mo duo taku laise lairo egbe owo le ori gbogbo eni ti o boru enu e tin da o lebi so be gbogbo eni ti o boru enu mi tin da mi lebi ina mu yin e se rayin le se e tako rayin loruko jesu awon kan o ni bon tin sele won kan mo do lebi won mo satlaye won mo so nti o ye ki won so atako yin a o ni gbewo eyin kan lo gba se yin o ri nti o tele leyin adua bad luck sunday lagbare ni to laye atun ejo e ba npe baba yi
1: oruko temi ni musoye muti oyebola omo bibi ilu ko yin ni mi
2: iko yi Jesus City
1: emi o ri ri o
2: e ri mi ri
1: irun la ma kini le wa 24/7
2: irun
1: nbe ni abi wa mo ni baba ati ya nse
2: eyan family baba mi ni
1: be ni ngo de di August 8, 2004 lati ba yen mu tin ye eje lati ogun odun for 20 years
2: e se kini
1: mo ye eje se ma pe WC radi teyan ba sa be to se ba e jo kan ma se wo
2: la toju ara yi
1: be ni daddy e je melo lo wa wa lara e je melo lo wa lara baba mi
2: ti en gbeje la toju ara e en se menstruation
1: o ko ja menstruation baba dada o ko ja menstruation
2: anawe agbara ti n gbeje emi ti mu ko mama se nti oto agbara to be so didakuda despite the fact pe o si lemi lara awa foke sami ni kagbara yo gbe nkan lo tun gbo yi menstruation ọkunrin
1: ọkọja be careful
2: onisun eje
1: oh my god from one place to another
2: ngbo wa di inu osu kejo yi osu kejo
1: ibi ti ati en wi ganje n try re
2: ibi te ti ma ri moto
1: be ni ti mo ti
2: en bo le ti ma ri moto on
1: ti n ba ti ko n lebi ni report bi ti mo wo moto abi ti mo gbe moto ara mi o do po lo re re re lu mi ni omo yi e
2: ni ko yi
1: e so ayo mo ba ni mo se do la jo pe mo so ye wo loka
2: ata ni ndo do po le
1: eyin ni ni be
2: mo eya ya ya ẹ yóò mọ̀kẹ́ bàbá mi bá sọ nǹkan kó ní if you don't cause go slow you are going slow.
1: ẹ jẹ́ kọjá bí kíáfù ìbọ̀yá o tún wá múdi yíyí ọmọ ìdíyẹn yọ tó yìí tí o nífẹ̀ẹ́ tí n bá fẹ́ jòkó gami ò lè jòkó.
3: láti ibìkan sí ibìkan ọ̀dọ̀ dókítà òyìnbó
1: kìíní kan kò sí ní tíyẹ́nì kí n mú wá ti mi rí. ẹ wò èyí ló kéré jù
2: ní
1: o kò tí mo kó eyin lo kere ju test 40,000 50,000 80,000 mo wa lo to je
3: ngbo wa di
1: on 7 August this year mo gbera latakure wo mi be
3: mo ti wa lati on 6 emi o mo pe o ye ki sun le
1: ngba n ede be ndaji o ti dabi oja atẹgun ikan se mo ni good of you mo ri gbagbo mo ri gbala daddy
3: mo fi titobi Christi bura to cut my soul short. Ẹ jẹ́ stop.
2: Ẹ jẹ́ ṣe kí ni.
1: Ó stop! Ìdí tó yọ gbàngúgbàngú mi ò rí mọ́. Mi ò rí rí o.
2: Ìpè. Bàbá wọn mọ̀ nírọ̀lẹ́ ń pa.
1: Ayé onítọ̀hún ni dáa.

ti Friday ni atupale o mo de si ti gbon yin. Bo mo wa di ojo Saturday, te mo ojo isimi Sunday. Ago meje owuro ni atupale o mo gbera so. Nibi tawon ojogbon to mo ti fun tedo. Ohun to nlo lawujo wa, won ti mo ba wa foju sunukun. Wo awon kokokokokoko ta ti saju menuba ninu iroyin. Atupale. Obobala aboke kokoko la bukuta. Bebe ye ba gori orule, oju atole, oju atoko, atupale. Obalo la dori ejigbara ileke ni tawon ijoye.

Eja ma kinyin ku ojumo ka ro ka bo sori eto atipale iroyin ni koni de Monday 8.7 FM lori ebo omido olayin ka aja ni ajibade lo ko temi e ma ka ro Eje mu kini ohun lo tinu iwe iroyin the punch to jade lojumo toni olori okoko fata lorilede Nigeria are Bola Tinubu o ti so fun minister leka eto isuna Taiwo Oyedele oni ko lo se ayewo oruko awon osise ijoba ati iye ti won gba gege bi o se je ko di bimo ipe lara ayewo ti won se ayewo si ilana isanwo IPPIS se ri IPPIS esi ohun lo ma nse alaye nipa awon osise ati owo osuko wa won o wa je kodi mimo ipe ayewo yi oni mo nibe o won o tun sayewo sawon ile ise ijoba miran ijoba apapo ile wa ni won je kodi mimo ipe awon ayewo ye ohun ni lati le fi yoko nda kuro ninu resin oro ye ohun ni are so ninu atijade kan to gba ti owo oluran lowo re leko oro to nlo bayo ona nuka jade lana odi oni ti se ojo eti ni wa ga idi punch lo le tente si.

Etuje mele wa ninu iwe iroyin the nation alaga fun ajo ta mo se national population commission ajo to ri si eto ikaniyan dr aminu yusuf wunchinchi ti se be jade laye iroyin fi ye wa wepe wunchinchi jade laye ni ana ode oni si se ojo kokandin ojo keji din ni ogbon osu kejo odun ta wa ninu eye isele iku re yi lo fon kale fon kako ni ilu mina ipinle niger iyen lasiko ti won kin yi jimo lowo gege bi o se je alaga fun ajo ton wi

0: mo lo ijoba lowo ti o mo n to le se mo eku ti o de la ri tele tan wijo o de papa la n wa bayi ta ti ri se baba rode
1: Latinu awon iwe itaruko literature to seyebiye latowo awon nkan to yayi to gbamuse baba mama boda auntie ati eyan omo ile iwe gbogbo e teti bele je ke gbadun eto ayoka fun ogbon baba ogbon imo ati oye ta ko ninu awon iwe itan to dun morin morin yi ta fi gbaye rorun e ma teti si eto ayoka lori ikanni diamond fm ni dede ago meje abo aro ni gbogbo ojo aba meta saturday eto ayoka latenu ife oluwa adebayo Ah! Eh, badun e bi ka sin kan.

0: Moko wa pe ako ojumo ni oyin ni ojo abameta ojo kokan dini ogbon ninu osu kejo odun ta wa yi moko wa kabo sori akotun eto yin eto wa eto gbagede ajoro o leto to je pe a tin se agbeyewo awon oro ton lo ninu awon iwe iroyin wa ni arin ose ni gbagede yi enale ati lameto awujo wa na lajo ma nse ajoro ni gbagede yi taiwo adeyemi ni oruko mi oni akoko bere lati ipinle kwara bi omo legbimo asofin agba ileye te soju awon eyan ekun debo arin gbogbon ipinle kwara senator soliu mustafa ati awon oloselu kan ninu egbe oselu sani apc na la pe won se pe awon to fa pa janu lori abajade eto ko meso yo oselu apc to waye ni ipinle kwara mo se siso loju nkan to pe ni rainbow coalition afogisun rainbow coalition won yi iyen ni pe won ni to ba de eto dibo are awon se atileyin fun are tinubu gẹgẹ bi omo oye fun ipo are ṣugbọn awon ijoko to ku ijoko legbimo asofin agba ni ilegbimo asogun sofin ni oro to dibo gomina ati legbimo asofin ni ipinle bipe awon osise tako egbe oselu apc ati awon alatileyin gomina abdulrahman abdulrazaki ti ipinle kwara te gbagbagbe ni bayi soli mustafa awon na ti gba won ti di omo oye fun egbe oselu pdp lati dije fun ijoko ni legbimo asofin agba eleye lati soju awon eyan ekun debo agbogbon ipinle kwara ijoko yi soli mustafa awon na oni won si wa ni awon na ni won si wa lori ijoko ye bayi alepon ni incumbent senator be omoye egbe oselu apc fun ijoko ni legbimo asofin agba eleye fun ijoko ni legbimo asofin agba lasoju awon eyan anigbogbo ipinle kwara ah awon na ni gomina abdulrahman abdulrazak mo si pe gomina adi senator soliu mustafa oni won jo mu kanle fun oro ijoko ni legbimo asofin agba eleye ade soju awon eyan ekun dibo arin gbogbo ipinle kwara awo eleyi na lo ni papa julo iweye arale lori nkan tan pe ni rainbow coalition yi pe sa awon eyan le mo di ipe e di are fun are tinubu sugbon senator ati rep lojo kan na lati bo meteta pe kan di fun egbe soju ototo awo eleyi ati awon to njan le wipe awon kan so pe oro to wa le wipe awon to pa rebo coalition yi wipe awon na ti ja anfani nkan tan ni gomina se tan ni gomina ko tan imposition wipe gomina kan si awon toro kan ninu egbe lati so pe won kan fi eyan sile won te ni gomina won ni gomina nse kan tan pe ni so administrator pe gomina da wa se pinle kwara ni ṣugbọn awon kan na to je kun gomina won ni awon loselu yi wipe adani kan je ona ni o nse won pe opolopo won to je pe won ti se senator oni sa meji tori pe won wa gbe joko lo si bomiran lo je kan ma binu to won ni awon se coalition abi ka lo si legbimo asoju sofin ni ekun dibo ifelodun ofa oyun tani en to wa n be rebu ti jani o di se sa meji bayi pe le keta ti won fun le ko ma binu nibi eto so loju rebu coalition yi igba ti senator honorable ti jani soro o ti fi esun lede oni on ra oko bogini fun awon adaregbeselu apc ni ipinle kwara yan laga won omo oba fagbemi ati en to je igba keji alaga egbeselu apc ni ipinle kwara yen alagi samari awo eleyi loni onina a lo sori oro igba keji are ile yi tele riye ni bayi to je omoye fun egbe oselu alatako egbe oselu ADC yen Alhaji Atiku Abubakar ni bayi oni to ba ti pada di are won setan ati ni pe on pada si enu bode le Nigeria te ba si gbagbe owo enu bode labe isakoso are teleri are Buhari igba na won ti awon enu bode kan tan pe ni border lojuna lati pe kan mu adiku deba awon to nlo anfani yi to je odaran tan wole Nigeria ati pe won gbegbe sel lati ri pe won gbegidina gbegbe awon oja kan wole lati se iranwo fun awon to npese awon oja yi ni abele awura oratiku na be na atiku nigba to nsoro nipa are Tinubu o tu tenumo lori ojo ori are Tinubu ipe ojo ori ta le nso onko ni ojo ori are pe ba si gbagbe lonu to 23 na onkan to lede lori iwe eri are tin daran na ipe are o lo lewe o lo lewe yin are Tinubu sugbon awon kan ni awon latako kan jawo lati ma lo oro ojo ori are oro iwe eri are lati di pe won so oro nipa sejoba pe kan so kan tawon mole yo jafa te ba di betan ni kan jawo lati ma soro nipa oro jori are Tinubu oni ba ko gba loni a lo si oro ajajagbara mole yi kan to je ilu moka iyen very dark man to ni awon osise olopa won sise fun awon ajinigbe nigba to nsoro ni bi apero egbe awon agbejoro iyen Nigeria Association NBA oni won se papo ni bayi very dark man won ti ranse pe lati owo awon sise olopa ko aso tenu tire angata wo loni lori eto yin eto wa eto gbagede ajoro ni ikan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin simiranpe yi awo agbametun yo lekan simo kin pe eku ikale
1: o ti lale bi osu mari

e ka mo pada sori eto yin eto wa eto gbagede ajoro ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara fun ti oni yi eje ka kan lu agbami eto loworo oto ni ka ko mu lati ipinle kwara ka lo si agbami oro oselu ni ipinle kwara papa julo nkan to ni se lori oro eto ribo oro to nbo 7 ni ose ta wa yi oni senator soli mustafa oni won siso loju oni won siso loju nkan to ni se lori tan pe ni rebo coalition iyen agbarejopo awon egbe oselu to ton si pe ibo won yi won ni di si oju kan na gbeso si so ni pe pe eto dibo are awon odi fun are tinubu sugbon eto dibo nkan to ni se fun ejoko legbimo asofin agba ni eto dibo gomina eto dibo awon asofin ni ipinle pe awon se polongo fun awon egbe oselu alatako yen PDP ti eni pese age ni bayi sasalu mustafa won ti gba ticket won ti di omo ye egbe oselu PDP fun ijoko ni legbimo asofin agba ile yi adi soju awon eyan ekun dibo ani gbogbo ipinle kwara ijoko yi ijo hanfa na yo awaye bayi laarin gomina abraham abrazaki ati senator soli mustafa fun ijoko adi soju awon eyan ekun dibo ani gbogbo ipinle kwara ni bi oro yo yo si lo ni yi sugbon e te ka wo nkan ti awon yan so papa julo to ni se lori oro eto dibo yi awon to je alati leyin fun gomina awon so pe nkan ti awon eyan yi se iyen to je kun pa awon ni rebo coalition yi bi pe awon setan lati pe nkan tan se fidi e mule wi pe o je iwa adani kan je elekeji ton so ni pe awon eyan yi na opolopo won ti je anfani nkan ti won so pe awon o fe yi yen ton ni gomina won ko ogbo e tan ni wi pe nigba kan na awon na ti je anfani nkan bayi ninu iwe iroyin guardian awon kan ti won poruko awon ton ni awon toro kan ninu egbe oselu APC ni ese kuku nigba ti awon so won ni bo se je wi pe sansolu mustafa pe won lo so bo se lu PDP bayi wi pe ko si nkan ti o kan awon nibe wi pe awon sise fun gomina gege bi omoye egbe oselu APC be won ni awon tesi waju ale se atileyin fun omoye fipo gomina egbe oselu APC ni ipinle Kwara yen right honorable Saliu Yakub Dalad yen SYD ege bi won se wi igba ti ikan lara won soro yen to je honorable Ibrahim Sulaiman Sala to je councilor to soju Gambadu Ward 1 ni ijoba ibile Ilorin East ati Gubiri Abdullahi to je alaga Gambadu Ward 2 to je ki so mi sabara gan gan awon si wa lati Gambadu Ward 1 pe awon setan lati ri pe awon se atileyin fun gomina ati fun egbe oselu APC

0: o te salaye gan won ni awon pe gomina ti gbianju ni ipinle Kwara won di se awon ona won ti tun ilu se gbianju bi ni eka eto eko ati nkan to ni se lori oro lera ni weye todo ti won erale oju mo le fi wo nkan ta npe ni rebo coalition yi ori yi emi ati lajo wo ni owuro toni ah oju wo le fi wo nkan ta npe ni rebo coalition yi elekeji ni pe se re pe awon eyan ni ipinle Kwara won si le se eto dibo to ni se bi pe won di are fun elomi won di gomina fun egbe selu mi abi kin bi bi pe se eyin ro wi pe nkan ta awon kan so wi pe awon eyan yi pe won binu su gomina lori oro se joba bi pe won so pe gomina joba so se oda pe oro oselu oni won ba on binu si loro gomina be e gba pe awon oselu pe bele nja ni won bi pe awon ara ilu to dibo yo gomina won ti je gbadun gomina to na gomina won fe dibo fun loni ojopo ta lo oni 0913655692 oni ojopo ta lo whatsapp wa ni 0913655864 whatsapp le kan si 0913655864 phone number ta fin pe sori eto yi oni mo ko pe ni ekan ka gbe pe ina
1: e ko jumo
2: e
1: karo ruko yan
2: ah kiss lo se o latade ta
1: an gbo yin sir
2: lo wa awon rainbow coalition ti e tin da tu pe se awon yan mo boju abi won ni mo boju ko ni di ta ba rojo ta ba campaign eni ti o ba mo ke ko te gugu e si pdp eni to ba mo te ko fun tinubu le to ba fun eni to ba te lorun ko fun gugu e ni pdp so normal normal
0: e se gan fun iwoye ti odo ti ojopo ta nlo le kan se ka gbe pe yi
1: e ko jumo
2: e ka ro sir
1: e ka ro ruko yan
2: afa yo nbe lori la
1: afa kini agbo yin sir
2: exponent lati ta kure ni lori e ku eto diamond yo man loke
1: amen
2: te ri lori pe awon Kwara wọ́n lè dìbò ààrẹ fún ọ̀tọ̀ wọ́n dìbò gómìnà náà fẹ́ ní ọ̀tọ̀ ó lè rí bẹ́ẹ̀ because ó ní bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń lọ láṣẹ máa ń sọ́kù ẹ̀ òṣèlú yí padà sí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ti sí ọ̀hún lọ ìfi aráàlú náà sì ni ó ṣe ẹjẹ́ wọn fẹ́ kó débi gómìnà wọn ó dìbò fún wọ́n dẹ̀ lè dìbò tààrẹ náà lọ́tọ̀ nípa tòṣèlú n táwọn èèyàn bínú sí ni pé right channel ìbò primary ọ̀nà tí ẹ kán gbà dìtún ó fi fa gómìnà kalẹ̀ ọ̀nà yẹn wọn bara channel náà làwọn èèyàn ń bínú sí ọ̀dùkádùkú ti gbọ́n lẹ̀ mọ́bí táwọn ń lọ ẹni tí èrò bá pọ̀ jù lẹ́yìn ẹ̀ òun náà ni ó wọlé kò sí tí ò ṣeé ṣe
1: ẹ ṣe gan fún ìwòye tiyín
0: lẹ́yìn ìpolówó ọjà yìí àlejòwa lónìí wọ́n ti wà níkalẹ̀ tẹ́ pé àjọwà jọ̀wọ́ lórí ọ̀tọ̀ lórí ètò yìí tó wà gbàgede àjọrò ni kẹyìn diamond ti 8.7 nìlọrin nípínlẹ ẹkọ alákẹsùn kí n pé ẹ kú ìkàlẹ.
3: Harvest Field don't bring ogbonge rice herbicide Rizatec. Rizatec work now to make sure say with one time spray confirm total weed control go shele and harvest go just bam. Apply Rizatec 15 to 30 days after planting and any kind barus weed where they rough handle your rice farm Rizatec the number one post emergence rice herbicide go arrest them and so your rice farm go they grow they go. Rizatec no they do debate with grass so it they kill weeds one hand. Rizatec they available inside all agrochemical medicine distributor shop way day near you. Rizatec. Buy them. Use them. You go harvest. Jabrata.
0: To, eka mo pada sori eto yin eto wa gbagede ajoro pelu Taiwo Adeyemi ni kan da mo de ti 8.7 ni lorin ni ipinle Kwara. Ejo aloni awon na ni alagba additional adegbite san wa lati eka ti won tin ko nipa oritage ati cinema alagbelewo ni fasani lo ni pinle Kwara mo ki ka ko jun alagba degbite
4: emi na ki atokun pe akojo meje akojo meta mo si ki awon ara ile aku weekend o weekend yo dun lagbara olohun
0: e ka wa ba mi to lo na de ba lenu yi nkan ta wo oni nkan to pe ni rebo coalition ni ipinle Kwara ko ta wa yi rebo coalition are ni ipinle Rivers ni 2023 ari pe yoyo 2023 na se me ki makinde ari lo sise fun gbo awon yoku oni kan te fun PDP rivers na are rebel coalition na be
4: bene
0: ipele kwara o die fo bai rebel coalition
4: eh se ma yi pe oro e ti won lo rugbo bo nbo awon ni won la ma deede ah ko si to di pe won de awon laye jongan ni won ma moju to ni ṣugbọn o dabi pe ninu egbe to ti sele ni bi egbe onitesi waju boya bi we won pe kini kan ni management of crisis especially internal crisis that you manage bo se ye abi boya won to kan awon abenugan to kan boya won jo gbora won ye loro fi tu sita bi be ko ko ye ka wo ti e mo kankan ṣugbọn gba toro ti wa de ita ko to wa do e ri pe gba kan gbo G15 so o ton ya to gbo po di G10 boya won kan to ti ko nbe ni amo then nisin eleyi ti e to wa ferege o tun fe si won wa pe ni rainbow won pe ni top now kini kan ti o kan mo Nigeria ni bi ki se olodan ni to fi ja peta pelu ara won lo kan wa n to kan mo Nigeria oni wi pe ki leleyi o so ni eso rere fo wa iwe eso wo leleyi fe bi fo awa idi ni to fi je wi pe lasiko yi mo fe ro awa ta n pe ni electorate emi na wa lara won tore mi o gba po tibo mi se si ninu egbe kankan sugbon gege bi omo orilede yi to fe lo si waju orilede ati ipinle temi wa yi ipinle iko ni mo ti wa sugbon bi ile mi nde ti mo si ni ifokanbalẹ bi so mo gbodo mo wa bi o se dara idi ni eyin araalu e wa ja farabalẹ ka wa mo wa wo won ani kile fe se en to mo kan wa mo ni ye ko ba ki se ninu won tin ko legbe oniru ti an bo segbe alata ko de lomi egbe alata to wa nge o ke wa nbe ni ese re kan egbe oniru lo tun wa tori idi ni ya ta fi riru eyan bi wike to wa ni PDP sugbon to ya wi pe gbogbo ona ni se PDP ni se ta le fe pe ni oludije won to je president lapapo bayi ta le fe pe ta le ni yen tori oro ti ija ni tori iru wike yen ni se ohun o ti e fe ki won gbe enikan kan kale omoye tori pe o fe sise fun ibi to tin jeun egbe mi si ni e tun wo eworu politics ta se lori lede yi nisin awon to wa jade ni ti Kwara yi igba to ti di pe oro ko bo si bi to ye ko bo si ni inu ile ninu egbe ti wa enikan jade iru eleni ti to je senator Sali Mustafa awon jade si ta pe egbe temi lori won si ti gba ticket ninu e nisin ite wa se bayi ni wi pe e wa o a dibo to ra wa si se ti are to wa ni tabai agba ti won to ba dibo tare o ibi ta n di sinu to ra wo kan si wa ninu rainbow coalition yi to je yi pe awon ofi egbe onitesi waju sile ni ta la tin gbe o awa mo boya leyin kan mi to nlo o sugbon gege ba ti gbo ba si se ri oni pe awon ti n ba are wa tinubu lo to ba di igba ibo general election fun are and o si fi egbe yen sile sugbon to ba wa ti di gomina bayi egbe ta te fun re won ti so ye jade e je ka won ma se ti won se mo pe permutation ni egbe to si kan na ti won ba fi gagaga to je pa won lo ni eku da lowo bayi egbe oni te si waju awon na joko won wo e ma da won lohun awa la na won se sawon mejeji ni o mera won ni awon ko awa raalu ti won lori ile mi fi so fa awa raalu awa ni ka je ki education wa nipa ba se ndibo ko tun gbe policy lasiko e je ka study kini nkan ti won gbe bo kini won fe se this time around e je ka hold your accountable beni kan ba ti soro ba se record e kale e je ka keep e dada to ba wa tu akoko kama lo kini lati fi ko won loju bayi ipe n to lo se re o nigba te fi pe jo bayi o mo se be mo
0: e ka o bayi ara bare bite e so le kan wi pe ka wo nkan tin awon raalu ka bere pe kan ba se fun wa ka wo
4: bene
0: awon kan ni awon to nbinu si gomina yi yen awon senator Sole Mustafa aya lori egbe a senator Lola Ashiru senator Sadiq Umar ati ru won to nbinu yi wi pe awon go so pe gomina gbianju wi pe o se joba to kan raalu pe gomina ti tun pile Kwara se wi pe oro se lo nbi won nu se na gba be
4: seri to ba se pa ise gomina emi na o le so nkan to nbi won ninu se mo pe mi so mo lo se lu won mi si se ninu
0: eyin na gba wi pe
4: gomina
0: se gomina Kwara
4: arun oju niyan ki sarun imu se mo ye pe eni to ni owo to eru owo to fe fi tanna olorun amudani to ba di dada yo mo po teru ni nte yen foju ri ni emi o lo bo mi o sugbon ni state capital temi wa yi iya to deba gbogbo wa na la si ri nipa yen ani fi fun gomina ipe o gbiyanju ni be yen sugbon se wa mo yi pe gbamu otan ba ele ni kan ko la ara lu oje idi ni e ti awon eyan mi fi mo binu si ijoba tawon ba lawon ti gbiyanju awon ti se kini eni to le so pe ijoba gbiyanju o ni pe owo owo tele mi ba ngba ka so pe o sise ijoba fun apere bayi ani ko to je ko le fi ra nkan sugbon nisin e wo ye te mu lowo e wo be se bi owo kan po ninu paper ni ko ni tumo mo so iye lo n bi ara lu ninu wi pe e wa kini pa gbogbo kini ni pa mi ile lo ga yi ona lo da lo to gbogbo kini la nilo mu fura o dabi pe on ti ijoba to je egbe yi tawon gbe to gbe si waju ju o ni awon kan ta n pe ni long term process emo project awon long time ye eni ma ri ere re nisin bo ire re nbo mi campaign fun won ka won ara le gbe mi
0: ayen gbajadun lo to
4: ṣugbọn se kini kan ko to wa di pe tori aja te ti e daruko yen mo rati odun ti mo jaja emi o mo paja ni e mo awon mo kekeke a wa ni primary school ni ati mo ati mo mo so pe laye mi le jaja aja ṣugbọn jo ti mo je awon ore mi set up ni mo wa je tan ti mo ti tanti tanti settle down gbo wa di owo bi wakati won ni njo mo ere to je mu ni era kini ogofe ni nkan kan kilode into lo ije on lo je mu ni what aja mo fe bi gan ko ran mo kini kan ti a fa so mu kan ya si be yen ni yi pe tita riro oni yoruba la man ko ila sugba to ba wa ya o ila yen to ba wa fit eni e mo wa wo pe won bi mo ni rara igba ti won fi nkan ila o lagbara so emi wo lati angu yen sugbon to mo orilede nfese ani kini nkan ti o mu aye mi ro somu ni won bi mo se wa lasiko yi
0: e so ba wi pe looto ni pele Kwara ni ilu Ilorin
4: o yato sugbon aye gomina ta to wa ni
0: sugbon nkan tan se yi ko ti se iranwo fun se ni ara lua
4: ko
0: ta wa
4: yi e wo ko gba ni tin ba ni koda bi mi gan ba bi ara mi pe ipa wa lele ni lara mi lowo lowo bayi o ko ti jo
0: yen ni pe gomina se tawon asenu
4: we emi o mo ba se tumo yen sugbon gomina ti gbiyan se mo yi pe ijoba gbogbo igba kan wa enikan de o ni ko ni se poto nilu gomina kan ti jeba to ni poto ko gbodo si ijoba kan de eto ilera awon eyan pe yes ilera awon eyan seri ijoba ngba mi o mo nda bi pe o nkaluku ti ni nkan ti an fe se ni mo fi so fa wa ara ilu se ani awon eyan lo te yi e ma je ki won fi bread ko wa lomi ebe e gbagbe gbogbo oruko pe enikan lagbaja bayi e ri pa won leri sira won se ba wa ni won lo se won le dabo idi ni so eta wo se ani e so won se kini o ni to fe se tori mo mi fe mo gbo kini kankan mo ra so fa kan mo so pa won fe se na awon fe so mi e bi won lere se won ti se na ni se won so mi ni se omi la ri to nda ya ni gbogbo ile ni bayi abi ile le nlo lojojumo iru ni sin lati bi ojo meji abi nkan ni se awon oni na bo ba si de gan o le lo 15 minutes lo ba lo o to di je mi ojo ri se deni ko fi mo se campaign oju ona se oju ona wa even ni Kwara ni arin state capital gan so oju ona ti da tan ni ka mo wa so pe igberiko so ise yi o tesiwaju mi
0: today awon so pe ba se gomina gbiyanju ni o
4: gomina gbiyanju
0: awon ka gbe fe ro pe elohun gomina ngba awon to wa lana ere la won gba ipe eloni won gba nisin yi ipe be se re awon kan kan mi ni pe iligun ma sofin agba ipe tan ba lo won gomina pe gomina pe kin ba yan soro be se gba mo sa agba de ni yi won mo soro be pe pe won fe fi joko ka central sofo tawon kan so ni
4: won le fi sofo se bi orisirisi egbe lo wa egbe PDP wa won le lu dije se egbe kilo je ADC no lo lu dije to fi ma NDC gan koda mo so yi pe accord ati labor go le bi enikan ba bi enikan se bi eyan meji ni fa be abi oge enikan lowo eni ko si ma be lo ba eni ko joba eni ko jeba bi o se sele niyan won le fi so fun on ti o ska sele ni pe wa n bi ba tete pe eke daye gan ni mo mo wu nigba mi eya je gomina olo oko ipinle ni oko ipinle odun mejo leyin igba yen ile o mo igba ti ya sa yen to de to wa di pe e ti wo fi joko ki won wa di pe yes jemi no mo ko awon to nbo leyin won wa ni fe kuro tan won to wa fe transit transistor so won wa transit won ba yo ba di koso o to di senate mo wa mo wo pe ki lo de gan lero temi ni o pe ki lo de ti wo ele fi sele e se gomina odun mejo o ti to iriri yin yen e lo fa awon to nbo leyin e ja won na o se
0: laipe senator olori egbe won foro kan lede won ni ni ire awon pe awon gomina tele yi to an lo sile igbimo asofin agba pe won yin se kankan be won ni pa
4: eh se ma pa ni to soro inu riri le ni e fi soro se se ba mo ri won orun ni orun le lomi o lo sun tori pe kini in to lomi lo fo ju pe la abo se ma pe kini kan wa ta n pe ni immunity ngba mi elomi to ba si ti wa ninu ijoba yen to ti n lo o wa agbara ati abo to ye pe tori mo wo kini kan mo ru lokan mi pe iru ofe wo la nlo gana te ye ba je governor tan o se sa meji e je ko lo joko to ba wa joko ko da won obodo je ko ku o nilu to wa yen titi te fi se wa di re pe wa se bo se se ijoba re ibo ba wa se siro to ba wo eye kenken ko am bo pe yo to wa ku immediately yo to wa lo gbe apoti mi emi o mo wo fe ta ti en lo igan
0: a se ka pa so ro re bo coalition yi se ro pa awon eyan won le dibo rainbow ni pile kwara a te be o kere bo o lori si si awo ni
4: eh be be ni
0: ba ka te are fe pc
4: won wa te ti gomina fun o se se a se mo pe oloselu ni o sise yen ti ati mo ti mo ni iriri kan ni bi 1983 nigba general election gba yen suddenly la gbo wi pe ajosepo fe wa laarin egbe oselu ta n pe ni National Party of Nigeria NPN egbe onile ati Nigerian People's Party NPP let's asikwe only abe lo je baba sale NPP nigba yen ta si mo yi pe awon to wa lati east awon lo support egbe yen sugbon egbe onile o je egbe ti awon hausa hausa lo po nbe ya hausa lo po nbe sugbon o to ko awon eya yoruba na mara ta won na wa ninu egbe yen so ibo wa so mo
0: 79 ko ni ni
4: no ti 83 e mo ati di 79 ibo wa to ti 83 igba ti alaji se utagari o to pada wa ngba yen mo wa ri ni ilu temi wa ni pele yen mo wa ri pe lojiji neba ni coalition fe wa adeun o wa wa ajosepo o wa laarin egbe NPN ati NPP so o ti wa fi en tori awon NPP ti ri pe in ti o sele ni ibe yen awon o le ri owo mu lai je pa won ati NPN ba jo sise papo NPN o wa jo sise po debi pe ni ipele temi wa NPN wa wole
0: state woni
4: ni Oyo state so nigba so won jo sise po igba yen Dr. Victor Omonulu olu loyo so coalition mo wa sugbon yen yo pe NPP ko daduro abi NPN ko daduro so won se ti gomina yen sugbon gba to di okay NPP lo ti eni tori pe awon na ni omo oye se atiri se ti ri bayen oloselu ni o si se yen awon ni te ise be ba se wa se to ba da si lodo araalu ile mi fi ni alaraalu le mi ni ba soro emi ateyin le mi ni ba soro awa ni ka mu agbara ikata ni e je ka di mu ka wa mura emi ti o ba ti se nti o mu inu araalu dun emi o ni so nta se
0: kwara gan 83 gan won se coalition 83 gan na won so le pe won ti pe awon abasara kin gba na UPN won sise fun po gomina se ba yin abasara ke ati kininja ati gomina atagba yin
4: ata so emi o ti e si ni kwara ngba yin bo agbo asimo yi pe ngba yin o da ni Cornelius Adebayo
0: ni
4: pada won e si se egbe oselu
0: MP won se MP ni awon wa ben ibaya asara ke so ngba na wi pe awon anawo lopo meji ta won fi gbe atade be a fi gbe okun be
4: lato
0: a se re pe UPN pada wole
4: UPN wole
0: pe baba saraki si ni NPN an pada wole
4: de wa baba se eri ba yen ko si nti o se se pe e bo won o wa lo wa won lo se lu sugba wo eyan ina ni won lo
0: eh ale leyin pelu ta ye ba da si ta ti wo yi le mo pe e quick ale
5: yon la ohun ijona ni ki alaboyun ki o bi were so layo leyin osu mesan idini yi ti ojulowo ile ewosan abiye maternity hospital to ti wa lati bi adota odun seyin sese agbekale eto ewosan ilera ofe fa awon alaboyun ati awon tin woju olorun lati osu kejo august si september osu kesan ni eto ilera ofe na yo ma waye ni gbogbo ojo satije laarin agogo mewo owuro si agogo meji osopere ti awon akose mo se doctor yo ti ma da awon alaboyun ati awon tin woju olorun lo lofe abiye maternity hospital present 2 months Saturday at Natal and Infertility Clinic in the month of August and September between the hall of 10 a.m. to 2 p.m. A toilet of Fena Niyoma Waye, long by Lewosa, a BA Maternity Hospital beside Community Primary School, Goma Kwara State. Wala Yele Kurere, Epe 0704-011-7817 at a BA Maternity Hospital. Your journey to motherhood matters.
0: To e ka bo pada sori eto yin eto wa eto gbagede ajoro loni pelu Taiwo Adeyemi alejo mi loni ara ni alagba additional adegbite ti won wa lati e ka tin ko nipa cinema alagbelewo to ni loni ni ipinle Kwara yin loni won ti wa jopo ta lo WhatsApp wa oni 0913656864 phone number wa ni 0913656952 ni ojopo ta fi nda si eto yi e koju meti wa nbe o
6: hello taro
1: e ka ro ruko yin
6: komu ni lati osu
1: anbo yin sir
6: amo Kwara won ti into critically lati 2018 gba o to je oro yo o ri lembo qualification won ri then lembo qualification yo to ko awon mo Kwara pe to ki se party na lo e ki mo bi ba se yan to wa nbe to da ki omo Kwara jubo fun te advice mo fe fun omo Kwara ni pe ki omo je ki godfather ko lo achievement re si campaign fun godson ki won wo eni ti o ti fun won daada kan si dibo ko si to bo si ye Kwara o ni baje jamado ni baje
0: e se gan fun won ye ti odo ti yin Olatunji Kayode won ni ati dibo are fun Tinubu ati lati dibo fun Mustafa ni PDP won ni o je nkan to ya awon eyan pe PDP kan se itaniji fun awon dibo papa julo won ni awoko si wa lati se eleyi iyen Olatunji Kayode e koju mo
7: e ka ro e pe to Abdulrazak lati party ni
1: anbo yin sir
7: to Olorun o tanu wa awon mo Kwara ati gbande papa julo awa oludigbo ta ba te wa lu godfather ni Kwara teni ti o ni bayan kankan so bo e je pe owo wa to ba wole ani mo pe ye to wole pato ni to kan mo fi tin to wu ah se yun pelu golon ere ta se tara isin royin ko danle o danta engineer bola kale kawo
0: kaka e ma ti e ma se ponogo fun ekeyi omo ye diakoni okunrin olumuye wa olokode won ni awon tan binu ninu agbeselu APC tan pe ni G15 yi won tan ba gomina ja won ni tori pe won afun won tiketi lo je ke ma ba gomina ja won ni gomina gbianju ni ipinle Kwara e kojumo
8: e ko eto
1: e kojumo
8: Olorun lo jo baje lo ti baba te di waye lo gbe gba ta bi don baba yo ni radio oro tan mo so mo kini ati wa dada ati mo ri je ni
9: ese o
8: ke ri nbe pollution ti won da me yi a wa lai o da bi awon le na ba ri nbe pollution yo ton lo ba ni won won le ni no to pada wa to ni awon da ba ti se je ba wọ́n ti tún wá fẹ́ máa kọ̀jínú wọ́n fẹ́ máa gbé bí bàbá àtàlẹ̀ ṣé ẹ bá ti gọ́vnà ọdún mẹ́jọ wà láyẹ̀ lọ́wọ́ èkó tẹ́ ẹ bá ti ṣe gọ́vnà ọdún mẹ́jọ ní èso padà lọ sí létọ̀ mọ́ èyí tẹ́ ẹ ní o ọ̀nà ìgbésẹ̀ àdìbáríkà sí tẹ́lẹ̀ mi náà tó dé bẹ́ẹ̀ àwọn tó ń lọ sí létì àwa gẹ́gẹ́ àwa múra kẹsẹ̀ kọ́ àwọn tó fà yàn kalẹ̀ ìgbésẹ̀ kan tó bójú mu tó lọ́ máa lérí gbogbo létò yìí ṣe
0: Ọlọrun ni pe to ba je pe to. Ese gan fun ewo todo tin. Onimero Abdulkim Hussein Akewkewe lati Agbaji. won ni ijoba yi bi pe won ni akoyawo to won ni besire won ni alatako oni oye kan ma se won ni ifanfa ni egbiselu APC loyin lo waye tori igbimo alase ni ipinle Kwara won ni mo coalition ni ta won pe ti de ni ipinle Kwara yen oni mero akeoke ora ti agbaji eh boya ki e ba wa tumu ka wo ipe nikan si ka lo sori oro mi ni a owuro ti toni yi ka wo sori oro mi
1: e kojumo
0: ati odo yin ni ah comrade Ibrahim Kabi tekin gbe yi
1: e kojumo oruko yin sir e kojumo
9: pete e pa ati awon lejo apupo oruko ti mi ni ambassador andale let's five mo ni ro gbogbo awa ta npe lori lejo ka sora fun oro totilu tin bo wayi tori emi aba fori e fagba ko ne do je o be si tiri won won karu ko ma ti tan ti ma ti je se fora wa se ba tun ja la wa ma mo yo ba ti pari re ah ni mama nisin wo ko awon lo ki o kon ti won ni o ti pari te nkan ti gan de poke nkan ke nkan so gboro te yin ba so na lo polopo awon lo mi na awon lo ti lo ma ti number ka lo e je ka sora mo ti ro gbogbo awon afa ti n be n Kwara lasiko gba kan awon baba alaji agba aboniwa si agbaye baba adam lagege gbogbo awon afa alawa o pe awon oloselu ko pe won o won o pe won
0: e se gan fun ami e se gan fun etin sa ah lati odo comrade Ibrahim Kabi ajidagba won ki wa won ni ah rebel coalition won ni o le waye ninu egbe oselu APC tori pe won ni awon odibo won se taniji fun won bere won ni awon mo egbe na won se taniji fun won e ka so oro mi ka lo so oro igba kiya tele yi Atiku Abubakar ni bayi to je omo ye fun egbe oselu ADC fun ipa re ka ko mu loro oni to wa pada wole won pada si eran la Nigeria boda pada eran se igba epe na o so lori oro subsidy na to pada ni o so be mo ka ko e ka pa so loro boda
4: sari oselu o man pin si orisirisi ona ati oju teyan fi man wo nigba mi eyan gbodo kiyesi idini to fi je pe awon loselu won man sise lori nkan ta npe ni psyche awon oludibo oludibo se lawa kini won si man se ni pe kini nkan te fe gbo won wo ki lo nlo lowo kini nkan ti yo ba eti re won ju sile eri pe ngba ti eni to je alabasise igba keje are tele yi Alhaji Atiku Abubakar to koko soro oun so wi pe to ga oun ba wole oun ti o se re o die die ni o mo yo ikunpa ori epo ta ro fi tu omo orilede yi igba to o si dide onira o so ta po are ni ba nkan le mi se wi ani temi ba wi o tore mi na gbo oro yen bi to ti pe awon igbimo kanjo bi awon stakeholders o so fun ntemi soko ntemi so ni wi pe ani temi ba wole ikupe ori epo ti ijoba to wa lowo lowo e ta won lo o ti lo te yo kuro emi o da pada ko epo le wale kara le tu omo Nigeria nti o se lo wi yen nti o se
0: o so yen so ipo o ma da pada
4: o to so ni
0: o ma da pada
4: olowo restore ni subsidy yen po ma da pada
0: wa ke po be so pada pada won so po won so won da pada mi ro
4: ah rara o so pe o da pe in term yen so ko capture fi orun eh eh e to lo wa pe ko capture fi orun wi pe e won mo yo die die o la po ara ti e lo soro yen se po won ran pe in to won so n to won ni pe anise o won da pada so sugbe kilo si fa to fi so be o ni oro po lori lede yi to won wa kilo de to mo Nigeria o mo jiya to so ni yen o to wa bo sori border bo won si border kale ah se mo inira to de leyin pe won ti border o po gan papa julo ni aye ijoba na ijoba to se lo tan ko to di pe elede ita to je pe awon nje orisirisi won ma n ko wole ohun ti joba yen si ni lokan lati se ah nipa aimo ni ipalemo nigba mi eto to da ti joba ba ni o mo baje tori pe e fe gba 1 naira lowo enikan abi kobo kan ko wa si nte fe fi paro o ni ya to fi mo nde awon orilede yi o ni o fi mo ndu awon orilede yi wi pe kilode ta wa joba wa ma nse bayi ah mo wu awon area bi kan ki se ni bi nikan o wa lawon ipinle mi na e te wa ro pe se awon ijoba gbogbo awon loselu si wa lati wa fi aje wa ni e ri te ba lo lati ipinle mi gan debo mi e ri won wo ile bi se wo shop ni e wo gbogbo mo wa bere ninu okan mi pe awon te wo shop won yi se won pese bomi fun won ije bi ti won mo lo pe okay o e wa o afun yin ni ipalemo o ibi yi o to ba ti di wo yo su to nbo a fe ke lo mo tori pe o ti sumo oju ona ju to rawon eyan na ti wo je ni an wa en to wa ma nse ni laanu to ma ya wa lenu ni pe lowo awon eyan to ni shop te lo sumo egbe titi won gba ntan pe lowo ori aha e n gbowo ori lowo won sugbo wa ta koko e ba gbogbo shop won je ke to ba shop yen je se ti ko ibi kan fun bi pe o ya gbogbo eyan ke wa capture kini oruko won e gba detail won gbogbo eyan ta mo ni bi ta mo pe yin lo affect ati se bomi owo te si mo san ko ni in fact baby yi pe gan bo ba se se gan osu mefa akoko gan e je won mo lo lofe to re mi le si won ni popada ni bi ti won wa ta won customer ti mo mo won ah ni ki won mo tun lu se fine tori nda ti won se ilu da looto o si dowo sugbon awon eyan yen bo lo lo e woro border bi won se nti border bayi o nje awon nkan to je nkan okere te ni won fe ko mo wole papa julo rice ti e dana lowo won rice na ni so rice o wa di pe awon kan ti ni won ko pamo won ti border ko mo mo ni kawon kan mo fi eyin kan mo mo fi eyin pan rice wole lo fi di pe ki custom si mo lo nu oja leyin gba won ti border kan tun lo mo mu awon eyan pe won gbe nkan wole ona bo won gba ona bo won gbe gba epo gan ati gbo pe igba kan epo na won mo gbe epo koja ewo te po ni naira kan bi e sugbon te ba gba ni ona kini ifa iyen lo fa ariyanjiyan lori owo epo wipe eh nta ti ku so pe won o tun da pada a je pe o tun fe ka tun wa mo jiya o mo san subsidy owo epo nbi awon neighboring country won wa mo fi se faje tori tawon ba ra ni 1 naira nbi won mo ta ni 20 naira ni odo won sori bayi awa la wan sanwo kini sugbon yin aditu ni laarin won e mo pe o na ti se ijoba ri o ma si ri to wa nbe so idi temi fi temi o fi ba wi pelu oro to so niyan emi o ni problem pelu yen e je ko de to ba wole tolorun ba lo ni wole to ba wa wole ka wa wo bi o se se sugbon sori border won a ti border iru border yi e la won ko ta n pe ni tokunbo aloku oko ni ta wa ara loye okere ti lo won ko wole o si lowo kekeke sugbon nisin boko o ba wole oko do won lodo awon to je pe won ta moto won so aloko won sugbon ti o fi clear oko iyen gan ni wahala so oko wa won aboko won oko ti wa won o wa di pe ni o ni kan tele ko le ri paro mo nisin o tun kun ni ehn elomi gan bo ba lo mu oko o se panel beating re o fi ile fun bi ogun o aimo yosu ko ni le kun tori ko lowo so border to no fe sisi le yi bi o se se o wa ni owo re sugbon eyin oniroyin ni se pupo lati se ibo lo ti de yi asiko ipologo si ti bere bayi emi o fe ki a ma treat issue e ja fi enikan kan le issue teni yen gbe wa to n gbe bo to dabi pe because lati no political ideology ibe ni won ti fa manifesto si won yo won ki le fe se faraalu to yato iba ita gbodo ma hammer le lori bayi ni pe ani what are you going to do differently kan ni kan ma so pe n fe si ona fun wa mo mo n fe si ona n fe so mi campaign ko yen so nkan mi oro meji tati ku ti so bayi owo epo ikopa te yo nbe olohun o da pada elekeji olohun o si border oro yi ta ko nkan ti egbe keji be lowo emi like e o yo wa je ki eto selu ko dun dada so be won lero yin eni se lati se
10: ka o ba ko atin lo eh ka pa so subsidy
4: yeah
10: ah awon kan ni atiku fe je ka pada se sa na Nigeria ti je pe awon ipinle won je owo osu me awon kan so pe ah lo to pe ta ba pe subsidy don se ton yo yi pe awon ipinle rowo si bi pe owo igan na pe ko la para awon ara ilu pa awon gomina won kan se an ko flyover won se kakiri
0: laipe ya se bi no so pe oko ni eyin gomina wet the grab won mole yi ele keji ara so pe e mo se fly over mo e sa won ona gberiko ye ni pe ara na se ri pe owo so se yo igan na ko de bi se pe awon ara lu ori pare se a se eyin na woro pe atiku se kun da pa se sana te pe won je owo fe yin ti won je owo osu to pe awon investors o ni gboya ni eka epo robi wa
4: seri
0: abe ina gba pe kan ku yo tan tori pe awara lu na are pa so fit sayo na
4: seri ibi teru o kan ti ba mi ju ni pe ti iru ijoba yen ba wole to ba da wa si to da wa pada si ese aro kakako wa san lare wi agban lele ile koko lo tun wa nle si to ba ye pe oni o tun wa je yo lagbara seri igba ti awon omo Nigeria n gbo wi pe won yo ikunpa lori ah se bi atiku ina sori ah ta ba trace record e dada o na o n te so pe won gbe awon ile pe wa ifopo owo owo beta faladani
0: finally
4: se e ti geje sugbon nigba ta won ile gan so pa won fe yo ikunpa ibi ti wahala kan die wa niyan en ti won yo te so pa won yo ikunpa ye tori opolopo jibiti to sele ni awon ijoba to ti lo lori pe won san subsidy ni awon le pe mi o ni gbe pe won si so pa won ti gbe pe wole epo si won debi pe todun kan ba ti nbo bayi oko mo toni sugbon ijoba yi ibi temi kan ti ni isu die pelu oju wi pe kini ipale mo te se kale nigba te fe yo wepo to fi je pe araalu ori oni tawo pupo e wa odun kere la wa yi se odun iya odun meji o toni pe okay ati egbon pe 2023 2024 o ti da koda wo 2025 by now o ye ka ri ipa re owo epo eyin na wo owo epo bo se se bo ba lo oke loni yo tun wale bo ba lo wale yo pe ko to wale o ri re ni wa bayi ni ba tun fo bo gbodo pe gbo pe ara ile kan ja ni US ba ba gbo pe are Trump ni se o ba bu are Iran ijo keji epo won egbo iwe economy won niyan so idi ni to bi je pe ti are eni to soro yi yo fun wa ni pe n to n fe se lasiko ni mo fi leyin oniroyin e bi won kini master plan won olo fe yo ikupa oni o fe da pada enikan ti yo gbogbo wa nke imu wa do bi pe kan yo ke yo ka ti yo je ki wa la ku lori e sugbon awon o mo effect ti o pada bade tori pe ko ti e si soft land kankan pe bi kini ba n bo latoke ibi ta gbe kayin bo ni o si ri lara aralu titi disin owo osu wa lo to ni se owo osu san sugbe le bere lowo awon osise so owo osu ye o ni ipa ni
0: eyin ba e fara kan yo abi
4: ah no eh n to mo fe se n to lo fe se o lo fe da pada
0: ni wo ti ba e fara pe pe kan da pada
4: seri bi won se yo yi inu temi na dun si nigba yen sugbon mi se e wa wo nkan ni ele yo nkan nkan ta won o sa won won si
0: kan da pada ba le n ro abi
4: eni to lo fe da pada o ti wa ninu ijoba ri
0: alagbade bite
4: emi o ni problem pelu
0: kan da pada
4: je ipo da pada inu mo fi leyin oniroyin emi se se o fe da pada itani kan ti yo iwo wa le to fe mo san pada ba o lo se fe se aje ba ni gbogbo nkan to je pe o so po mo kini yen gba to fi wa ba o le se ri so fe then ona wo le fe gba o so kini kan temi fi fe faramo won la won refinery o da gbogbo pada won tun se
0: finally se
4: awa loko refinery
0: ti are Buhari na bitibiti wole lori
4: eh are Buhari ni
0: ti are abore
4: rara
0: ele keji ni pe se ku finally yi igba kan wa raye igba to ba se longba na o ta fun Dangote to je pe igba ti ya do ade tan se lona wi pe ko gba pada ta gba pada o pa ara o Dangote ngba na dilo yi are finally wa se
4: are se
0: bo ga se ati bo de pe finally wa pe o ti dear cargo o ko dai pe kera pe ke mo koko wa kwanegin atijo ave se body e ni body tutun pe engine gangan nkan tan lo bai pun won telu aye go lo mo
4: eh so ipa gbo ka lati ra nkan to je tutun se ko lo deni oni Dangote to se Dangote o se refinery e mo pe Dangote lo n control wa bai to ba wu ko leni bai epo won ni
0: iye ni pe are boy ti na
4: bi ti ni lewo ni e
0: le fadare tan tutun se te pe ara boy bai atiku na tun bo ko to wa na wole lori fun wa
4: atiku ti wa ninu ijoba emi o campaign fun o ka wa ara le gbo mi dada o eni to soro ti wa ninu wo o mo ba wo se nse o ti mo ti o ba mo eni mo fi ni eyin oniroyin emi se lati se ati egbe kini ati egbe keji
11: eje ki won wa so fun wa Evan mo ti fe pe egbe to wa ni tai mo fe pe won leja kini nkan te fe se ni be se to fe pada wa lele keji si oro subsidy ti o fi ni parere lara won ara ni
0: e so fun wa e ko jumo
12: e ko te sa
0: oruko yin
12: amande mi lata gbo
0: wa abori sa
12: la ko se ko le si ofin ti o de ipo ki e wa se nkan te fe se ke wa to wo bo wi pe ti ba ti se o kan ba yi ba yi ro se ko le si e da ko
0: to isoro ta ni niyan o
10: e se gan fun iwoye ti odo ti yin kawo ti elomi nkan te gbere fun yi
11: emi na mo nbere
0: e kojumo
13: alaafia
0: oruko yin sa alaafia fe ni to soro
13: ati gbo nkan ti mo fe ka ki enu yin pe gbogbo awon kan pa ti ba sawo yi ibo wa lawo awon omo ilu to ba wu wa ka gbara wa lawo won se bi ki yo lo fe dibo se bi e wa ni mo ni wa jo so lidi ta lo gbadu si na o Ewo epo. No ni da no ni ni wa fitedi. Ha? Kaiwo. Wa go ko mo mi. Omo lo je fun mi.
10: E se gan fun iwoye ti odo ti yin sa. Ah, engineer lati of garage oruko yin ah FC. Okay. FC mi le ka atejise yin te fun WhatsApp wa ti wa ketun te. Ke foruko yin gangan si. Ah, e ko jumo. E ko jumo ko yin sa.
14: E ko to. Le ba je.
0: Ami.
14: A ka le jo te jo wa.
0: E se.
14: Alo gba do wa.
0: Ami.
14: Ah ta gba do gugu oro tan so lata ro ko te ni mi ata sa la to ko lo. En ti awon le jo wa so. Won koko nkan ta de di bayi. Lori oro epo yen. Ba ti ku lo ko da pada. Ko wa so bi o se se. Ko de ko won ti wi. Ko ba me ko ba lagara lati se lati yo wa ko de na le rai agbaro go olohun ati ko wole pada tori le rai po ba awon morile de olohun ni da mo wa
10: e se gan fun etin comrade azan lati ilorin won ni awon faran bele ka so do ro toni won ni lo selu pe sole mustafa nan fine lati lo sun egbo selu miran pe awon ara ale oni won so nkan ti won ba fe
0: e ko jumo e ko me do yin e ko ba pa
14: awon eni lo pa lati
0: o ko yin le kan sa
14: be ni ati alejo to so walai to toro yin o ki mo tin kan ti gbogbo omo kwara ba fe ni o determine iwe eyan to fe go ti fun ti ijoba to wa n ta yin be o ti se capital development which is infrastructure now
10: ila fa ke den dan ka be lowa wa ka u ma capital development dai ba du ara ilu ta be lowa na to n bo yo determine ti at bo wa fun to ti je karo ni ba ji ni mero abrekin zen akeke we lati agbaji ah ishato shiwa be awon poropo ile ise won ti gbelekun won ti pa won ni ijoba si so fun wa pe gdp o si nda si pe ta wa te mo bi ta nlo e ka pa si bi ti ati nbo pe lo kayan e kojumo
15: hello e ka
0: wo oruko yin sir
15: pardon si di latade
0: hmm
15: e ku eto hmm nti mo fe ta si ni pe seri awon omo nigeria la le gbara wale lowo awon ijoba yi tori lona wo odun merin ni wọn akọlu wọn tún lọdún mẹjọ ọdún mẹrin àkọkọ tí wọn bá ti ṣe déédéé a tún lè fìbò wá gbé wọn dànù láti gbẹ lómi wọlé tó ti yé bẹẹ torí bí gbogbo ẹ ṣe rí nígbà tí tinubu ti ń campaign a máa ra pure water bẹ́ẹ̀ yìí wọ́n ṣe ń ta bí wọ́n ṣe ń ta pure water gẹ́lẹ́ bí gbówó pure water ṣe ṣìpù iná lówó fẹ́ tó ṣe máa ṣìpù tó sì ṣìpù nísìnyí gbogbo nǹkan lé nílùú àtijọ́ àti gbogbo ẹ̀ lé ní nàìjíríà kọ́lọ́ ọba kó gbà wá lọ́wọ́ wọn ó dáhùn.
10: Kí n ká tẹ́ni ká máa lọ sílé dada adéwálé láti ìlọrin wọn ni lóòótọ́ pé ọ̀rọ̀ àtíkù wípé dà wípé tó bá di pé sọ́sídì ọ̀dà padà pé lóòótọ́ nǹkan yóò dínwó wọn ní ṣùgbọ́n ìjọba ò ní wọ́n tún máa ná ọ̀bẹ tíbi tí owó á sì jẹ́ kí wọ́n yáwó sí i wọ́n yìí náwó sí àwọn ẹ̀ka mìíràn látọ̀dọ̀ dada adéwálé tán lálẹ́.
0: Fun akotun eto gbagede ajoro o dabo.

0: Fatul Hikam le to gbogbo ebi ti o yo enikan kan le lati wa fi itona al-Qur'an al-Karim ati sunnatun nabi awon alu lu oro anabi keko ba ti to ma re ma fe ko ipile sopo to sagbadan to ma fi taye dagbe pelu imona o si ni o bi anfani ba ti satutu awujo ati pile pete ojo iwaju to ni faya bale nibi gbogbo elekanka igbesi aye wa gbogbo hakiki ogba opo gbale to yi ko san si meji gbogbo ojo saturday la go mokanla yale ta da go mokanla bo 11 to 11:30 a.m. le to hadi Fatul Hikam mo ma waye lori kan Diamond 88.7 FM Ilorin pelu Ustaz Ahmed Olonkemi Arademi ti won ma toko eto ile eko ti ko mo ba ti se deni isaju lojo waju ni Marrahim International School lo sagbateru e ni gbe to adi Fatul Hikam o se mi si rara o eja to jo keko esin bismillah
1: nahnu billahi izuna la bimalin wa mansibin كل ما رمزوا لنا حسبنا الله والنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم آمين أما بعد لين باتي أدوك فون أولون أترويكاتي أن أولون فون أجيش الله جلو نبو محمد sallallahu alayhi wa sallam anam ti sin ko lohun ni ohun ogbede de ti ba se pe lil mu'minina raufur rahim kana bi lo ma je alaanu onike fun gugu awon a mu'mini pata ko wa si bi o ti wa ni ipo mu'mini yi afi ko ni gbagbo si olorun oba ko si tele o ti se nla julo anaba muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amin latara nabwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awara liwa awon sahaba awon min al-muhajirin wal ansar awon ti won fi ile atona ati yawo atoma ati dukiya kale si ilu maka ti won ba nabi se hijira lo si ilu madina emi ati na ta n gbora wa ni aro to ni gbogbo ba se ore ki nkan le to ilu ti won ti bi oni looto amo won o fe gborun re nbe ko nbe se hijira lo sunna nabwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni abe awon obi re na lo wa eyin won tun ma se bi ko domo ko mo eyin won tun ma se bi ko domo ti awon obi o mo binu si to ba ti ni pe o ti dagba o ti to gbe o ti to saye o ti ko se o ti se freedom o ti ke o ti pari o ti kawe o ti pari iwa ti mo mo wa mo n se ra yin gbo abi wa ti baba gan le n se ra yin gbo gugba eyin tun fu wa ni pe para wa bare bi pe won para wa se pele awon ni won bi o ma wu wa ti won fi se pele se jira ko labe won to ba ti to ni se to le fi gbale gbali mo yoji sun le kankan ma fin to ba ni ranse o pada gba adura lenu abe awon idile anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti anabi jai latara won ba to ni pe n tolorun ba gbe ran nabi lo to won o ma nabi le ntin ba won se bo tele al amin na ni won ma si eni to jolu fo kabale o won ma o jise nla anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam si amakila ran se fun o na lo de yin pe a ni tele o a ni ba o se yi to nse yi awon baba la abala wa ko se be ohun leyi kal qur'ani gbe wa pe gbogbo en to ba se yin pe eni to ti sesin kan ri to wa ri ko wa bo sinu islam iyen se gefe riri iyen se religion ti o se ti awa ta nse islam yi gbogbo religion to ba le kiyan se ri aya qur'ani ni pe wa in ahamanu bi muslima amantum bihi faqad ihtadaw eni ti o ba nse islam ri wa in ahamanu bi muslima amantum bihi nje to ba ti di yin pe awon na tin se islam beyin na tin seun ni faqad ihtadaw ko si awon afani ko si to fa sabu nuzul aya ni pe odun to di pe awon geferi ti won wonu islam awon tin wa se ti won se geferi tan ti gba islam won fe ma fi won se yeye bi eyin wo eyin ma geferi eyin wo en to se ki awon baba yin eyin wo en to se bi bye bye bye laye qur'an na wa ngbi wa nke akura ojise la nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ta na si in be ninu awon family re to se pe won gba islam gba ogbe bi kekun ba te wa da wa loju asadi ta ba ti ada o ko arakunrin ti nbe nbe on ko nabwa

Ago laafin leto Diamond 88.7 FM nile Ilorin adupe lo wa lase apase ile ise wa yi ti fun wa lori ofe yi o ori ofe nlagba ni ki a mo mu eto yi wa fun yin ni ojo mejo mejo ti se Saturday Saturday bayi ba ago mejila ba ti lu gan na leto yo bere adupe lowo yin lekan si ina oni tawo yin o abo olorun yo mo daju bo be ba se nlo te nbo ayo atalafia na le mo ririn ajo yi o iko ikejo lese iko kan oni iko yi lese ba ba re ni keni ninu igbimo kankan ti en gbimo ote lori yin ori won na ni o mo pada si o olorun adupe o adupe o adupe adupe lori baba wa yi fun ipamo fun ikege ti n se lori won adupe lowo baba wa ti en je oga agba ile ise wa ni ima o sa makel abiodun omo lariwaju omo olomo aperan ni won adupe o fun imoran ati gbadegba ti en fun wa lori eto yi bakan na ni adupe lowo baba wa ti nbe leka karakata ile ise yi bakan na la dupe lowo gbo awon loga loga ni eka iroyin eka amo ero eka eto gbogbo tin lo ni ile ise ati gbogbo loga loga tin be ni ibi ta pe ni Diamond Conglomerate patapata iba se park ni iba se arena ni iba se diamond mi na ni eje ajomo dupe eje ajomo kin yi pe akuse ise wa ko mo ni dise o abo olorun yo mo daju baba tin lo layo na la mo bo layo ati alafi gbogbo osise patapata gbogbo yin ni mo ki o bi pe akuse o ile wa mo roju ona wa mo raye gbogbo loba loba patapata gbogbo yin ni mo ki ka de ope lori kibata ope lese ke se bo si je ko pe gbogbo eyin ololufe wa patapata na ni anki wi pe e seun fun bi e bi ati ni anki wi pe e seun fun bi e bi ati n wi te n gbo wa ni gbogbo ojo mejo mejo bayi e dakun e pa awon ore yin ni toni e pa awon ibatan yin e pa awon aye kan yin e po gbogbo le pe e tun wa gbo o ilu wo la nlo oba wo la tun fe soro nipa awon loni abi oba wo la tun gbe wa loni yi e ja to abi ilu wo na gan ni ati e nlo loni yi o ayi ti e nsugba wa lori eto yi gbogbo yin patapata ni mo ki o eni akoko lori eto yi na ni tiwantiwa bakeries saboke muritala na ni won wa ibe ni won tin soro aje ti won ti fun wa lebun kan ta fa won eni lori eto yi adupe lowo yin o bakan na ni golden sounds won ti darapo mu wa lori eto yi won ni be nikan ba ti pe bayi ta bere bere lowo won ti si gba ki won ka fun won lebun ebun won ti wa ni enikan lose kan na ni lose to koja enikan gba asif gbe ebun won fun won adupe o lowo golden sounds saboke na ni awon wa ti won tin soro aje ti won golden hands.

golden ants yi e mo nti en se eleyinju anu ni won eleyinju anu ti en fa won eyan ni nkan bo ba se pe eyin na fe darapo mo won te fe mo de wo pe kini kan wa te fe mo fa won eyan e pe number ti temi ni o leyin eto ki a so ph dodo won eleyinju anu ni ajo golden ants ni aje baka na ni baba wa temi tope omo Yetunde ni won U investment ni won je awon na fun won kun wa lowo lori eto yi bo ba ti tasiko a so un ti won mu wa bo ba se pe lori oro pe ka se nkan to joro mo na le oro le e sha ti pe won e pe number mi na leyin eto kin juwe ibi ti architect temi tope Oyetunde ti won wa fun yin ke le pa won so kejo so un ti e ba fe la ko won se fun yin lori un ti won yan laayo lati ma se ti an mo dada lati ma se ti o si ro kaluku yin lorun gbogbo yin patapata tendi locks e ma gbagbe pele fe darapo mo wa lori eto igbo ti tasiko a jo so bo ba si je kori titi di akoko ohun ago laafin le to yi diamond 88.7 fm ni le lorin na la wa yi ago laafin o

ni ipinle ekiti na la kori si o ipinle ekiti na la kori si ilu ti won ti ati nlo loni yi ilu ohun igede ekiti ni a pe igede ekiti ni a pe e fe mo bawo ni ilu yi se nje igede ekiti a so fun yin ṣugbọn e ja be latori baba wa ti nje kabiyesi alaye luwa onigede ti lu gede to ni odun 1933 ni won bi omo oba James Adelusi Aladesuru keji lati nu idile iran okib ribiti adeji baka oruko baba re ni oba agusoye bi osupa aladesuru kini ti o je oba laarin odun 1890 si odun 1941 ti mama re si je olori Johanna Ogunkolade Aladesuru ti won si tun bi omo meji miran omo obabirin diakoni Olufunmilayo Fatunbi ati omo oba John Alade Busuyi Aladesuru nigbati o tu akoko fun lati bere si ni lo ile eko Baptist Central School nilu Igede Ekiti lo ti koko bere nigba to ya o wa si Baptist School nilu Ijagbo o wa lo re pari lodun 1954 ni Baptist Central School nilu Igede Ekiti ikana bo se ku nbe lo ba morile ilu seyin ibi ti o ti lo re ko ise photo yiya laarin odun 1955 si odun 1956 o tun sise bi akowe ni Upper Region Agricultural Farm ilu Ilora laarin osu kejo odun 1956 si osu kokanla odun 1956 yi kana o sise ni Pinnock Memorial Baptist Primary School nitosi Ilora laarin odun 1957 si osu kejo odun 1958 ki won to tun gbe lo si Baptist Primary School Ilora nitosi Oyo bi olukongba na osise tishari ni jebe osu kini odun 1959 ni won tun da pada si Pinnock Memorial Primary School ni ilu ohun eja wo bawo ni ipo oba se de to nti bo se nsise tisha to se ngbelu ilora yi we mo so wi pe bi baba ti ri be na ni omo re okunrin nigbati won yo fi bi oba agusoye bi osupa aladesuru kini ti o je baba en tan soro re loni yi ti won yo fi sori oye e ti se baba oba onigede gede to ni ni mo wi o won ko dibo won so nkan kan won ti won se ni wipe eni ti ilu nfe ni

0: Emi o gbe oju mi sori oke won ni nibo ni ranlowo mi yo ati wa akoko anu ati ori ofe logori afefe lati jo kerubu ati rafu ori tesi waju eka ikefa sabuke ilorin oluwa yo ba yin pade bi oluso aguso jeje oye ni bi o ti ma fi oro olorun bo wa awon ni iba pade loruko jesu oluwa wa
1: hallelujah ogo ni fun olorun loke orun ara mi olufe owon mo ki gbogbo okan ti o n gbo mi ni oruko jesu to se iye bi iye julo mo ki ijo eyi ti o n se onigbowo eto eyi ti se ijo kerubu ati serafu ni tesiwaju eka kefa sabuke ilorin ati gbogbo awon eniyan ti olorun n lo ninu ijo na lati se onigbowo eto yi mo ki ile ise diamond wipe a ku ise mo gbadura loruko jesu wipe ile ise na yo mo tesiwaju bakan na mo gbadura fun ijo na ati gbogbo awon to nse onigbowo wipe enikeni ko ni padanu ere ise eyi to nse eje ka gbadura olorun wa ati eleda wa nipasẹ jesu kristi dupe lowo yin fun ore ofe te fi fun wa baba mo gbadura loruko jesu e ko wa ni oro yin e mu ki aye wa ki oni ogo ni oruko jesu kristi oluwa wa amen a dupe lowo olorun nitori wipe o mu wa pari idanileko yi nipa onde ti o to fun onde ti o to fun te ba wo e ri wipe idanileko na o gun die sugbo dara be ki o le ye wa dara dara gege bi mo si se so fun ani ose to koja enikeni to ba ni ibere to ba ni ibere ejowo eje kan lo number eyi ti won pe fun wa ni eyin eto yi eje ka lo number yen ni ose to koja e ri wipe ibi ta pari si oni jija sheke sheke jija sheke sheke breaking every chain asi ri wipe jesu kristi nikan on lo wa lati tu awon eniyan sile kini kan wa ti mi o fe ka sonu ninu gbogbo eko yi oni wipe o sese ki a tu eniyan sile o si sese wipe ki eniyan ko wa ni itusile patapata olorun mu awon mo israeli kuro ni ile egypt sugbon won o kuro nibe bawo ni won se kuro nibe oni wipe okan won o si wa ni ibe okan won o si wa nibe so loni a fe wo wipe bawo ni ma se bori bawo ni ma se bori wiwa ninu ide bawo ni mi se ni pada sinu ide bawo ni ma se kuro ninu itusi lati inu itusile lo sinu iduro sisin hallelujah eje ka wo ayoka wa ta tin lo Isaiah 49 but 25 ni mo fe ka wo Isaiah 49
2: ṣùgbọ́n báyìí ni olúwa wí a ó sì gba àwọn òǹdè kúrò lọ́wọ́ àwọn alágbára a ó sì gba ìkógun lọ́wọ́ àwọn ẹni ẹrù.
1: Now ẹ gbọ́ mo fẹ́ ka wo ọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí ọlọ́run ò sọ wípé a ó bá àwọn alágbára a ó jọ dúnàdúrà ọlọ́run ò sọ wípé àwọn òǹdè wọn ò jà láti jáde níbẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó sọ ni wípé ó ní tẹ bá wo verse 26 ìwé yẹn kí ló sọ ní verse 26
2: àwọn tó ní ọlára
1: èmi ò ní lára Iyen ni wi pe I will take up your case. I will take up your case. Awon ija kan wa to le daja fun rara re. Awon nkan kan wa to je wi pe Olorun lo nilo lati dide. Nigbati Olorun ba si dide, ota o lagbara kankan mo, sugbon mo fe ko gbo dara dara. Olorun o tu o sile ko le pada. O gbodo dabi ewure. Eje ka eje ki nfun ni apere. Te ba fe ki ewure ko mo gbe ninu ibi ti e fi si. Te ba fe ko kan duro sibe permanently. E o de mole fun igba die. Te ba ti de mole fun igba die. Te ba tu ewure yen sile. Yo lo yo si pada wa si ile. Olorun o fe ko da be. Ko fe ko da bi eni ti atu sile ninu ide eyi ti o pada sinu ide e je ka lo Israeli gege bi apere Olorun tu Israeli sile o tu Israeli sile Israeli ti wa ni Egypt fun opolopo odun Olorun wa gbe Mose dide nigba to Olorun gbe Mose dide Pharaoh koju ija si pe iwo ibo lo tin bo to lokun lorun sugbon nigba to to akoko kan nigba ti gbogbo e le tan nigba ti Olorun dide fun won Pharaoh fun re lo so wi pe oya e mo Pharaoh fun re lo so wi pe oya e mo lo now e wa wo awon mo Israeli jade won jade leyin ti won jade kuro ni Egypt won lo gege bi eniyan sugbon won pe won tun ranti Egypt ah won ranti onje ti won je won ranti igba ina so pe ah awon ba mo jeja awon ba mo je ile awon ba mo se tohun won ranti wi pe ni ile Egypt awon jeun freely te ba wo iwe numeri ori kokanla ese karun o so nibe se ewe niyan won ti je eru fun irinwo odun won ti sunko si Olorun lorun won ti pariwo Olorun wa tu won sile sugbon won si duro okan won si duro sibe we call that captivity or captive mentality okunrin kan wa won ni nigbati o nsise eru ni o nsise won ni nijo kan iyawo oba yen anu eru yen wa se o wa tu sile o wa ni ko ma lo o ni ko ma lo now o itan to gun ni tori akoko wa mi ni le so itan yen dara dara eni to ba fe mo itan yen dara dara ko lo ka iwe The richest man in Babylon. A ri tan yen. O nigba to darin kan. Ko to lo. Obirin e wa so fun wi pe you have a slave mentality. O ni opo lo. Eru. O ni no. So bo se nlo. O ti re. O fe sun kale. O fe pada seyin. Sugbon o ranti oro yen. O gbera. O gbera. Awon omo Israeli ara won kuro ni Egypt ara won kuro ni Egypt sugbon okan won kuro ni Egypt so ko to le bo kuro ninu ide patapata o gbodo change okan iwe Rome ori kejila ese keji o gbodo change o gbodo parada ni ro okan re Teri teyan ba ti gba itusile ija to man sele ju o ni ija okan Rome ori kejila ese keji
2: ke ma si darayipo ma aye
1: o ni e ma darayipo ma aye
2: sugbon ke pada lati di titun
1: now teri te ba ti nronu gege bi eru e mo sese eru te ba ti nronu gege bi eru nigbati Olorun ti se ilekun tubu fun yin lati jade e mo sise eru. Olorun so fun awon Israeli oni won lo si ile ileri won lo si ile ileri eran ti igba ti won ni kon lo se ami si ilu yen. Won ni igba ti won debe won wa so wi pe ah awon ari awon omiran awon manaki oni awa wa dabi tata ni waju won. Adabi elenga se ti ri okan won o ti lose.

0: Ẹjẹ́ kí a tẹ́tí sí ètò àkókò ìyìn rere láti ní ìjọ
1: Kingdom of Christ Gospel Church
0: tí ó wà ní Plot 5 Finger of Christ Street Olúwatẹ̀dó Ajá Road Ejíkẹ̀yẹ Dálẹ́gẹ̀ Ìbàdàn. Ajé rere Vincent Sola Mohammed ti wà níkàlẹ̀ fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ṣe iyebíye àti àdúrà. Fún ẹ̀bi àdúrà ẹ lè pe 0803-468-4303. Ẹ máa bá wa kálọ̀.
2: Orúkọ Jésù.
3: Amen.
2: Ní orúkọ Jésù.
3: Amen.
2: Ọba Ugo gba ọpẹ wa.
3: Amen.
2: Ọba Ugo gba ẹ̀yin wa.
3: Amen.
2: Àtúndé lónìí láti sọ̀rọ̀ rẹ fún aráyé. Ọlọ́run àgbáyé lórúkọ Jésù rán ọ̀rọ̀ rẹ jáde.
3: Amen.
2: Lórúkọ Jésù ó yá fi gbàlà.
3: Amen Jésù.
2: Ògo ni forúkọ mímọ̀ rẹ.
3: Hallelujah.
2: Ní orúkọ ti Jésù Kristi Olúwa wa.
3: Amen.
2: Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run olùgbèjà àwọn àyànfẹ́. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ wa pé etí tí ẹ fi ń gbọ́ wa kò ní di o.
3: Amen.
2: Ẹ ṣe àmọ̀rírì yín o. Àkórí wa fún àkókò ire tí ọ̀sẹ̀ yìí ò la pè ní Ọlọ́run ẹ̀san. Nígbà tí a mú ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ wa nínú ìwé númẹ́rì 31:17. Dẹ̀n pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà ti dé ìlú ọ̀fà. So a wà ní ìṣọ̀kan community. Nígbà tí a bá parí a máa announce dada pé anybody bá fẹ́ rí wa. So temporary place tá ń lò so ìṣọ̀kan community náà ló wà ń bẹ yẹn ní tẹ bá ti ń lọ níbi Manchester Arena yẹn ẹ̀yà ń bẹ tá ti débẹ̀ kẹ́ bèrè ilé World Best opposite ẹ ni. So permanent site wa náà eré àbẹ̀ náà ló wà. So wá tún mọ tẹ̀síwájú fún ìkéde yẹn lórúkọ Jésù ó dára fún yín.
3: Amen.
2: So wọ́n bá wa ka ẹsẹ̀ mẹ́ta ń bẹ̀ torí àlékà sẹ̀mìtì yẹn tán nítorí àkókò ẹyẹ bá wa ka.
3: Olúwa sì sọ fún Mósè pé gbẹ̀san àwọn Ísírẹ́lì lára àwọn ará Mídíánì. Lẹ́yìn èyí ni a ó kó jọ pẹ̀lú àwọn ènìyàn rẹ. Mósè sì sọ fún àwọn ènìyàn náà pé kí nínú yín kí ó hà mọ́ra ogun. Kí wọn kí ó sì tọ àwọn ará Mídíánì lọ. Kí wọn kí ó sì gbẹ̀san Olúwa lára Mídíánì.
2: Hallelujah.
3: Ògo.
2: Tí a bá wo ìwé yìí, a ó rí wípé ó jẹ́ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nínú ìrìn àjò àwọn Ísírẹ́lì nígbà tán jáde nílẹ̀ Íjíbítì lọ sílẹ̀ Kínání. Mósè bí olórí wọn lídà bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó kó wọn jáde. Òun ni à ń tipa Ọlọ́run tọ́ wọn darí wọn. So pé ẹrìn báyìí. Ta bá wá wo ẹsẹ̀ ìkíní sí kejì yẹn ó ní Olúwa sì sọ fún Mósè pé ẹsẹ̀ ìkejì ló wá sọ ohun tí wọ́n ṣe. Pẹ̀lú gbólóhùn Olúwa sọ fún Mósè pé ibí yìí ni ó ti yé wa pé bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run bí ẹni tí a pè gbogbo ṣíṣe wa ó gbọ́dọ̀ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo ṣíṣe wa nú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àṣẹ àti òkè wa. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìdarí àtòkè wa. Bí iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa ó bá pé Ọlọ́run tí ó pé àwa tí ó sì pé àwọn tó rán wa sí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí tiwa. So iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ò bá ti bá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mu kò lè pé Ọlọ́run kò lè pé àwa gan kò lè pé àwa tí wọ́n rán wa sí. So gbogbo ṣíṣe wa ó gbọ́dọ̀ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ewu tó ń bẹ ní ìran wa tá a wà lónìí náà ni wípé awon o sise bi bi oro olorun mo so a ri pe mose o da nkan kan se gege bi oro olorun gege bi oro olorun loruko jesu yo da fun wa
3: amen
2: tori olorun o ni nkan kan ti o fi gba awon eyan re la ju oro re lo ki se ogbon wa iriri wa oye wa lawon eyan fe teti si sugbon oro olorun latenu wa egbo eyin iranse olorun te ngbo mi on ta fi ran yin ni oro olorun o on ta ni pe ke so ni oro olorun o on ta ni kan wa ke wa su ni oro olorun o te ba ni jebi e so oro olorun oro olorun ni o tun aye awon eyan se oro olorun ni o gba awon eyan la oro olorun ni o da awon eyan pada sodo sodo olorun e fi owo to wuwo mu oro olorun ke ma ba jebi loruko jesu emi ateyin oni jebi
3: amen
2: e wa je awo ese keje oni gbesa awon meseli lara awon ara midiani leyin eyi ni a o ku ojo pelu awon eniyan re hallelujah
3: ogo
2: so ibi la wa ri pe ohun ti oro olorun so fun mose ni pe ko gbesan awon ara midiani e ko gbesan lara awon ara midiani so kini di to bi ni ki won gbesan loruko jesu yo dara fun wa
3: amen
2: eja kokowo iwe numeri yen 25:18 kin to le salaye dada iwe numeri yen 25:18 ti we na ba ni bibeli nle ba wa gbe ko wo
3: nitori ti won fi etan etan won yo yin lenu eyi ti won tan yin ni ti oran peori ati ni ti oran cosby omo ijoye midiani kan arabirin won eni ti a pa ni ojo arun ni ti oran peori
2: hallelujah
3: ogo
2: ti a ba wo bi awa ta conversant mo si bibeli a mo isele to sele nbe yen bi Balamu ti ko awon mara midiani pe kan lo awon omo iseli sinu ese to si ko baye won opolopo loku mi o fe lo si beyen in details so ibe na la pada tun bo en soro le lori o sugbon bi la wa ri wi pe olorun mu ese awon ara midiani wa si iranti fun bi buru ti won se fun iseli fun bi won se pa iseli lara bi won se ko ba iseli so olorun mu wa si ranti o si setan lati gbesan ita le pe ni idajo lori ese idajo lori awon eyan buruku idajo lori awon eyan to dide to gbogun si awon eyan olorun so ibi la ti tun wa ri wi pe gbon iwo eyan to nbe ninu aye ase pamo lo wa ko si asegbe ase pamo lo wa ko si asegbe gbogbo ese ti eyan nda patapata lọlọrun o mu wa si iranti ti o ti se dajo lori e wa fe mo mu lokokan so mo ro pe o sasegbe tabo ni agbara asegbe rara o ojo kan lọlọrun o si iwe iranti re iwe iranti ese re ti o si wo laye yi ati ni aye to nbo so olorun wa mu oranti ese awon ara midiani o mu wa si iranti o wa gbe isise igbesan ati ijiya ese won arakunrin arabirin ko si asegbe o mo kan ro ko tete ronu kuwada ise biburu re eja won ti won se na ona na kale kan ni 25:18 atun ni pada sibe wa gbo won gbogun ti awon eyan olorun won doju ija ko awon eyan olorun opolopo ku ibi la wa ri wi pe eyin eyan te n gbogun ti awon eyan olorun e le segbe o Olorun yo gbija awon eyan re yo si gbesan eyin te dojuja ko awon eyan Olorun te n pa won ni pakupa te n ro pe ja fun Olorun tabi en ja fun esin Olorun o gbesan yo si dide ija tori njo ti awon ara media ni se won se pelu ayo ati nunu didun sumo Olorun ba mo fi pa won o fi pa mo fun won so ojo ti o ba bere si gbesan ide wahala de o se se awon baba ganyan ti won ti da ese yan gangan ti koja lo emi o mo di ti wo fi ngbogun ti eyan Olorun to fi ngbogun ti awon eyan Olorun to ngbogun ti Christiani to ni dandan Christiani ogboro pa ni Christiani ogboro ri ladugbo re Christiani sosi ogboro dia ko gboro do ladugbo re to ba ri Christiani bi pe ko pa emi o mo eyan Olorun o se gbogun ti ta ba ri enikeni to dide tin pa Christiani to doju ija ko awon eyan Olorun ori ibu ni tori pe ibere yen igbesan yen tele mo se lori e o le je lori omo tori me ara media ni won ti se le won ti se koja lo sugbon nigba ti gbesan o de won so fun Mose ya lo gbesan so fun awon yen kan lo gbesan be ni pe esan wa o fun ise ki se teyan se esan wa o fun iwa ki ati eyan hu bo ba wa lara awon tin gbogun ti eyan Olorun tan doju ya ko ise ranse tan ni ki ise ranse mo duo tan ni ki jo mo duo ti won so pa en ko si to le se o le wo sosi esan bo o ba fi akoko ironu kuwada ko mo ba jiya lowo Olorun de ko mo ba tun ko ba awon omo re wo igbesan Olorun o le wo ran o Olorun o le wo ran loruko Jesu ko ni baje fun o
3: amen
2: fa koko ironu piwada ko to pe ese yen na la wa o mo ti so saju gbesan awon mo iseli lara awon ara midiani ibe la ti ri pe Olorun yo gbesan ese gbogbo yo gbesan aisododo gbogbo yo gbesan iwa buruku gbogbo ko le gbagbe so mo fi so ni bere pe asepamo lo wa ko si asegbe arakunrin arabinrin iwo olugbo mi to ngbo mi a n wa asun rere ni bi ni I to le mu ode ijobo orun to si le gba lowo ibinu Olorun iru wa buruko ni won na hu boya iwo yan si apayan laaye en layo laye ti e aye assassin ni o tabi o kan le pa yan pe bo ba pa yan apagbe ni laye yi ni ki si orun o le pa yan ni apagbe laye yi ṣugbọn o le pagbe lọrun lọna gbogbo to bi gba pa yan ati ko sile a si iwe kan lọjọ kan laye yi ati laye to nbo wa pade onidajọ ti o bere lọwọ re mi mo na to ngba fi npayan ise apayan lo ya layo boya ya assassin ni ti e o le pa anybody ogun ni won fi npayan lona gbogbo Olorun npe o si ronu kuwada ko do ti pe yo gbe isise gbesan lori re ati lori omo re ko to wa si idaju aye raye yan ni pe Olorun o gba esan ese o Olorun yo gba esan ese elese o jiya lowo Olorun o afelese to ba ronu piwada iwo le tabi adigunjale tori iru wasu bayi e ife gbo nisin yi iwasu ti o dun mo yin le n gbo ni pe ki lele nso oro Olorun o si yi pada nitori Olorun mu o gbe oro re kale o lu oro re lati da awon eyan pada sodo re ni o fe ko pada sodo ni o ko mo ba se gbe tori eniti baba to ba feran lo ma n ba wi Olorun o gbesan ese. Mi o mo boya iwo mo nba teyan je. Bo ba deni to ngoke ko jabo. Ko jabo. Ba lo pe ni ti won fe ran lowo ko fe nu baje pe kan mo ran lowo. Esan bo Olorun yo gba esan ese. Elese o si jiya ese. Lowo Olorun. Adjo pe ere ese. Iku ni ere fun gbogbo elese. So pelu bi la fi mo pe idajo wa o. Bi ai o se wa ngbegbe aye re lo yen to o ti e ri to Olorun ro. O kan se to wo na ni o lo Olorun nu ero re. Ojo to ba wa wa to pade Olorun. To pade Olorun. Boya ugba to ku. Tori eyan o ki ku je so fun o. Eyan n pa ipo dani. Ara eni o ku sugbe ni ti je eyan to je mi yo jade. Lo jo pe ati filele fun gbogbo eniyan lati ku le kan soso leyin re idajo. So know for sure that you face judgment one day. Wa face idajo njo kan. Iwo oni jibiti iwo alaisoto iwo aforo kelekele bateni je o ti ewo eru orilede ba mi kosi ti corruption o si mo nsin corruption ni o je ki ile ise ijoba ile ijo ile ise ijoba ko da mo e sise e si ngbowo e si ngbowo ise to ye ke tun se e tun gba bribe ke to se enje ororo mo eran ni enje egun mo eran ni tori be di je ko ye wa wi pe ka mo ti e gba tele pe anybody tan ba gba sise ko sise re ni o si ngbowo osu o sise bo si ye ko se e ojo esan bo eyin o sise ijoba mo man so ngba gbogbo pe awon to bori lede ije loni la won o sise ijoba a lo le se radio kan lodun kan o ye kan record fun wa won ne ni to ti o record o si nle gbogbo ohun elo to ye kan lo won ti baje won ti se ba kan tori po je le ise ijoba to ba de fun lowo su a mo pari o pe ijoba je nlowo anso Olorun o gbesan ese boya iwo igbo igbo lo mu drug lo mu Olorun pe o siro mu ku ada loni mo pe aye o le lo ba yen o wa si waju onidajo ti o bere lowo re bi Olorun ba le so fun pe Mose ya lo gbesan wa ra midiani nitori biburu ti won se nitori ese ti won da was you le pari ni episode le a tesiwaju si sumo ese kan na mo nsoro ti mo fe je ko mo na ni pe Olorun o bere esan lowo elese o jiya lowo Olorun bo ya lagbere ni o nkan kan ti e wa ti e ti komo laye nsin bayi ta ngbo opo okunrin ni awon obirin ti pa ni pakupa lona wo patan ba bi mo marun to ye pe patan lo se DNA test omo merin ni se ti okunrin o si ti to won kan ti jade university ti won ti graduate won ti di gbogbo e ike e to kekere to wa bi gbeyin on lojo mo okunrin o gbo yo ku o si wa laye na e wa mo wo won lo source o won si lo mo salasi wo ai so to wo obirin to ngbo mi nu nle se eri okan tabi se iwo na le fi gbogbo enu so pe to gbogbo omo ti o so pe obi foko re oko re loni bo o han kedere ni waju Olorun o mo aso to re pe to on pada bo wa wa si idajo tori gbogbo re bayi last kedere Olorun o gbesan ise o yo gbesan o be na ni wo iwo oko na nko ona wo na to fi cheat yawo e bibeli npe fun ironu kuada loruko jesu koni baje fun wa
3: amen
2: anso pe gbesan awon iseli so iben lati di pe owo ti olorun fi mu ese o fowo gidi mu a tun pada sibe emi o mo ru ese to nda iwo omu ti jesu npe o bo se nso ran se awon kan mo so pe old school preaching lele o temi lorun iwo oniruru awon ese to nda ologun ni ti e abateni je ni o won wa nu egbe aje lo fin bat eyan je lo fin payan o wa nu egbe mere o wa nu egbe oso o wa nu egbe okunkun so wa ku siru po jesu fe ko ku siru po yen o npe o siro nu kuada bi pe ko ko ese re sile ko gba irere gbo ko gba jesu gbo ka fi eje jesu fo ese re nu ka wa le ko ruko re sinu iwe ye ko le ye o bi mo se ma nso jesu n pada bo le keji arakunrin jesu n pada bo le keji arabinrin jesu n pada bo le keji to ba de iru powo ni o ba o se ru igbe aye na ni o si ba o ninu bi oko owo yin ko so oto o gbowo nkan original fake lota eyin oni si owo eyin de mo wo e mo ro pe ro pe ngba mi e ro pe to ibukun olorun ni e je ri church ise owo te nse won na wo material store fake lora e to je nbe nbe ni wi pe o mo ga o ojo lo to lenu se e si le nsin olorun ti jesu ba de pelu aiso to yan na nko o lo pari ni ajo re si o gba boya bricklayer ni o o gbo wo cement tan marun o ra tan meji ile wa won a bo ni de o se ni wo loruko jesu yo dara fun o
3: amen
2: eyan aduro bayi loni loruko jesu yo dara fun yin
0: o da mi loju pe oro olorun te ti gba yi yo mu yin larada lati ni ijo kingdom of christ gospel church webe abi adura e le pe ajinrere vincent sola mohammed si 0803-468-4303 ni oruko jesu ti enu oni soro si
4: Ijo Kingdom of Christ Gospel Church Lompio si awon ipade adura awon gbogbo lati wa ni iriri gbigba adura ko si bo lowo ogun olojo pipe Sunday school wa bere ni dede ago 9 si 10 owuro ago 10 si 12 abo ni isin ojo isimi ologo ago 5 si 6 role ojo aje Monday ni ipade eko biberi Bible study gbogbo ojo Wednesday ni ipade adura awon obirin to tewe iwa bi Olorun ni dede ago 10 owuro si ago 12 every second Friday of the month ni iso oru agbara mimimo ko se keta ninu osu ni oru anuma nwaye isoji asegun man waye ni ojo Wednesday, Thursday ati Friday to gbeyin osu quarterly program wa ni ape akori e ni otoge enough is enough to ma waye ninu osu ni osu kerin osu keje pelu osu kewa ododun to je oru meta ati osan meta gbogbo e patapata ninu gbogbo ijo Kingdom of Christ Gospel Church to wa ni plot 5 Kingdom of Christ Street Oluwa ti edu ejikeye Dalegon off Ajia Road Ibadan fun e bi adura e pe si 0803-468-4303 0806-904-503 Jesu
5: atiko leja ba kon ninu
6: iko eso alabo alajumo sise po lapa ila orun ariwa ti sasilo
5: eto ere idaraya
7: awon ti ronaldo list ni yen awon ti lionel messi na nbebe
5: eto amuludo ti ko lelegbe
7: akiyin o
8: akiyin akiyin alu yin lo
7: gbonu bariba
8: lori lede nigeria
5: melo melo la o ka ninu eyin adipele diamond 88.7 fm o re timotimo ti ko ni fi sile nigba ko kan
9: to tan kari aye
10: gbogbo wa ni gboro ti mo ki lo ngabun
11: aspapa o mo pope oni moji igba ti gbangba to wa degun dedere
9: ayo ati idunu yin lo je wa logun
12: we are people we make you happy we are
9: Pelu Diamond FM, Ibadun ti o lopin ni.
13: After working kiloku, Ibadun loku ta wa je. After working,
9: ani ninu ohun gbogbo, aye ope tun yo.
14: Se Olorun oboju mi je.
9: Diamond FM, ikanni alayo ni wa.
14: Se Olorun oboju mi je.
9: Atun ni sa, to tun ile dodo.

0: fe pelu mi Malam Bamidele Adura Migba Ibrahim ti won je alaga won be bi Malam Ibrahim Agbeje ti won je Vice Chairman awon na be m lapa bi bakan na Malam Busara Busara Saliu ti won je akowe n be bi bakan na ni Alukoro yen Malam Alani Amu awon na be bi eje ki nko mu latodo alaga kafata mala eba ki awon mo bibi ipele Kwara awon mo Nigeria ti won gbo wa tabi ti won wuwa
1: aki gbogbo omo ipinle Kwara bere latori olori wa ni ile that's governor Abdulrahman Abdulrazak o wa dori gbogbo omo ipinle Kwara patapata nibi so kirede so aki gbogbo yin o
0: Eso eje ki lo sodo igba keji alaga Malam Ibrahim Agbede eba ki gbogbo awon tin gbo wa
2: ni oruko Kwara United Football Supporters Club aki gbogbo awon ti won wa nile buti de je pe alaga mi dako number 1 citizen of Kwara State Governor Abdulrahman Abdulrazak tabe be na awa emi na ton fasiko yi ki commission wa emi Malam Bola Magaji tatori won ka gbogbo awon ololufe Kwara United latoke dele an ki won pe aku amojuba ni on sisin Olorun je ki gbogbo wa wo laya talafia
0: Eshu Malam Saliu akowe eba ki
3: aki gbogbo eyan ololufe Kwara United Football Sport Kwara Football Club gbogbo aye kai ti e ba wa nigbati anki gbogbo yin emi na fi asiko yi ki alaga fun Kwara United management board pastor Kunbi Titiloye pe ko wo kuse takun takun bakan na ni aki Malam Basir Badawi awon ati won ti waji ka na mo be en te je awon elders wa aki ni gbogbo aye kai te ba wa ajinde ara lo mo de o
0: amen alukoro Malam Alani Amao e ba ki awon ara ile
4: ki gbogbo ololufe Kwara United lapapo aki gbogbo latori coach Brazil ona banjulo yo fun won se gege ba se leros gbogbo ni didi penalty ta fe bere pelu gododo lo awon la fe gbe gba roke ona de fun agba
0: amen eya ki abere ka mu bayi o ko fe bi en pe e ku amojuba ki nko ki yin ba o tojo beta
4: ben
0: e ki wa bi alaga bayi baba bo le se fi pe Kwara United won fi be gba ballu ni ilu Ilorin loyen ni sa to koja ati pe bo le se tun fi bayi pe ati won ti tun de o
1: ni awa ni eni to je pe nkan to nwu wa olodum ma je ko je ko lo ma ran wa lo sorun titori pe ife ti a ni si Kwara United Football Club ta no fi wa je Kwara United Football Supporters Club o lagbara pupo o wu mu lo lagun enikan kan o je rule so fun di eyi ti won ba ti e ti le ti kankan ba ti sele koda kan ma gbe wa kuro nile ku kan je pe a o ri esi to da o si en to ma nfi ara re sun ninu wa koda awon to je awon to lo nko sabere wa nile bere latori ya o so mo ni njo ta ba ti win by tun won gbon gogo to ba ti dele ya wa ti so fun pe e wo oju ti baba yin gbe wole nkan se enu rele ni e ma de to e so ko lo ku ko sha nu wa ni ka to wa so pe ma ti gbe wa kuro ni ile
0: ile
1: ibanuje yen po e o ko soro to ye ki yan ma so e wo last match wa 4-0 ni second half tawa ti femi si pe a ti win a ni confidence pe a ma na won but a to de yi bi to di four awa na joko bayi le o so pe daddy e n gbon mu mi o gbon o le n gbon o ni ki lo se mu ni nkan kan o se mi to e mo ru nkan be so tolorun pada fi wa yo wa a dupe fọlọrun so pada sile yi nisin idunu ayo atalafia ni ije fẹni kankan wa tolorun ko fun alaseyori
0: e je ki awa wo ohun ti o sokunfa gbigbe ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Kwara United kúrò nlé ní sáà ìgbábọ́ọ̀lù tó kọjá bó ti ẹ̀ pé ńgbà tí sáà kọ́ bẹ̀rẹ̀ ilé ni wọ́n ti ń gbà kó tó di pé ohun tó ṣẹlẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ now a ti mọ̀ pé àfurujọ́ gan

0: wahala oloṣele ti won fini pe Kwara United o egun yin o gbodo jo ni papa asere Rashid Yekini nile Ilorin mo mo fa biyin bayi en gege bi ololufe ko agbabolu Kwara United FC duro sokan gege bi supporters club eje ete ti gbiyanju lori ati le seto ilani loye yala fun awon omo egbe yin ti ejo nbe ni supporters club abi awon ara ilu to ye pe boya won ti e fowoko le ge bi omo supporters club sugbon ti won wo ballu eje ete ti gbiyanju lori ati se ilani loye taniju fun won ki irufe wahala ma ba waye mo
1: e se gan olotu se mo pe ko nse eleyi ni akoko ti won fi ma gbe wa kuro nile nkan ti a ti ni oye nipa e ni bi kisisin kankan de to bere ati ma shiru nkan bayi even tele igan ati se awon play card ta ma kokko fi plead a ma wa sori radio bayi na a so fun ayo no awata je supporters club ta wa registered o soro ke to le ri wa kirun kan bayi sele tori ninu wi ofin wa koda ati le opolopo eyan kuro legbe ti run kan yen to ba toro won sele ko ti eni body stage yen se ref fi se nkan ti o te wa lorun bayi ko aye pe boya ka mu mi dani abi ka se ko je pa won ma kokko ju pe ah bayi se mo ti ruwa ba se inu awon spectator adun pe yes awon ti ri line yen eh wa le tete follow so ko wo po o ri ake to le rirun kan be yen ni arin awa register supporter but awon ti won le kin se register supporter to mo ife la won na ni won kan darapo won wa ni se mo awon mo fi kankan to deyan boya lati oke ni abini ati sale won o mona fun man gbe opopolopo ru gbe se be so experience yen lo bi awon iteri ti mo so yen ati ni awon mikata ti she flex ta ma ta fi play the fan wen yo a de tun so kura a tun ma tun so ka to kuro nbi nisin
0: ah mo wa fe ki awo bayi bi register supporters members melu le ni akowe eni to awon eyan melu bayi to je member yi
2: presently bayi I'm our register adjo mo lo bi 100
0: 100
2: because formerly I ni our extension
3: eka
2: si supporters club wa ngba kan wa ni hotel ngba awon mi wa ni sommel ngba kan na to be wa kan wa leko to tin le but ni headquarter as I'm assuming to be 100
0: members any fi gba awon eyan pe ki won wa foko le ni abi ilana ti oko ifokole registration boya o lagbara die
2: se no ko si nto lagbara nbe to je pe ani constitution to back wa lori gbigba iyan segbe
0: okay
2: ti executive kokan ti executive kan ba deri oyi yo lo 3 season 3 soccer season ni o lo ti executive kan ba ti wa recruit ni ibere
0: sare
2: ko ni anfani mo o to di ti
0: to
2: be executive ti bere nisin awon yan tin
0: yo ti wa foruko le
2: to pe won si tun yo tun ma possible
0: igba keji alaga Malam Ibrahim Agbede e ma bi bayi pe Kwara United supporters club awon kan wo le tun se to je pe o mu koriya ba awon agbabolu Kwara United ju pe a korin a lulu lo
3: olotu oro po ni ori question yin
0: e ba wa yanan na die nbe
3: bi e se mu wa yi lati jo ti a ti bere recruitment lori team wa ati aro ati osan ti awon players wa ma train ani lati yoju si won a duro ni feed lati gba tan ba ti bere ta ma fi pari awon akisi ta wa na bari a pe awon to je coach a bere lo won pe to ibo le player yi ti wa ki loruko player si eleyi da e ba si try eleyi die si ta ma fun wa ni feedback pe ninu awon ta won ye o awon ti ri ye bayi o ku ye bayi ninu awon ta na ba wo a jo fi ikun lokun pe bayi ni ke gbigba bayi ni ke gbigba cordial relationship wa laarin awa ati technical crew akoko ni ekeji laarin awa ati board ti a ba ri akisi kokan a lati lo ba awon to je boat a jo gbe oro kale a jo juko e se je ka se bayi ta ba se bayi o likely ki ona ba yo wa bi bayi awon na sin fi gugu nkan ti won se won fi han wa so now ni Nigeria league agajura wa lo awon team kan wa to je pe ni street won won luwo ko si ye tan le na lori player kokan so e mo pe kaluku wa a ko ti aso wa ni dede bi a ba se wa ni a ma dupe folo pelu bi a se n ba oro ko si ni ododun ko si players tan recruit fun wa ni Kwara United to je pe at the end of the day won aye pada ba won ni bi giga so awon aye kokan ta wa na tin se ni then opolopo gba se mo pe Nigeria nowadays is not easy lati travel because awon challenges ta ni lori security so a ma kun fun adura opolopo ti awon players ba se fe bere sinsin an lati lo gba adura an lati prayer fun awon na wa be so as adura fun Olorun ko ma fi so re so gbogbo wa alo atabo so te ban travel so iyan wa be ti won ban travel ta ba ri pe bi tan lo ko jina awa na man tele won lo
0: e mo se mo te se nlo sori eyun pe se e man tele won lo pe ti e ba ti e ma wa tele won lo e ma to bi melo te ma nlo ibere to tun be labe ibere ohun oni wi pe nilo bi boy e don boya e sun e ji e jeun ta lo nbe bukata
3: seri olorun ko sanu wa ibi ti olorun ti ni ki abara wa ife ta ni si Kwara United opolopo gba ti a ba fe travel a ma nbere iranlowo lowo olodani to wa ninu ilu to lo nbo lasiri bi kini nkan ti joba gbe kale ni igbogbo nkan ti joba si gbe kale afi kara lu mojuto because won gbe kale lasan owo ilu na nana lori so ta ba wa kiri kakiri yi t'olorun ba ni kari elomi o le fun wa elomi o le mu fun wa o depend lori ti a ba ba lowo awon ti a ba lodo won bo ju gugu re lo awa na tun ma n taxi ara wa ta ba ri pe a ba de level kan ti owo yen o pe a le so fun ma egbe po kan pe e je ka contribute a little amount ka fi kun oye ti a ri ka le fi tele won lo awe ti won lo ebe ti a kan be ni pe awon to jo lolufe wa ti won wa wo wa ti won si n gbo wa eni t'olorun ba ni ki a ni anfani ati kan si ki won dakun t'ori olorun eti awon nife si lawa na nife si ki won ran wa lo then a tun be government wa
0: ijoba
3: be ni to ro na po gbogbo eni to ba ti wan di eji ijoba e ti ma po na po ebe ti a fe be governor wa o awon to ba je abesika wo won tan ma n gbo program yi lati bi odun bi milo seyin l'anfani ati ni moto tara wa ta n gbe kakiri mo a ma lo gba moto nita ni so ti a ba ni anfani lati ri moto ti wa gba se mo traveling wa yo rorun fun wa akoko ni ekeji iru eyi te bere pe a ma n to melo ta ma n lo se mo pe ta ba lo gba moto nta iwon ba lapo lo ti owo yen ba ti po but ta ba ti ni moto ti wa o rorun fun wa lati lo de ta ma n travel pelu moto wa ta ba ti roko wa lara moto wa a kin ni soro loju ona rara bi se wule omo olopa la pade loju ona ni awon security officer la pade tan ba ti ri Kwara United awon mi o we fu wa won tun ki wa pe olorun o je aso da awon mi o tun ba wa sada pe be se nlo yen wa igboro mo mu 3 point dari o so awon ona kokan ti a le ka tan lori afefe iru eyi te na so ni se pe se awon idina wo la se lati dina ru to sele tele ti o ni sele mo ta ba ti pe ni garden kan a ma n fun awon eyan ni imoran e dakun tori t'olorun nkan ti ijoba gbe kale yi ka le janfani re ni ko se eni ti o ki n sasisi ti mistake ba wa lo referee ke se pe ka na referee ni ohun referee ba se aidale ni yoo se to da lola ka de fi won sipo ara wa ni gbe ta wa naa ti n sise ko se eni ti ki n se asise kan abi keji so a ti n ba won soro ara anfani ti a tun le fi ba won soro nibi ti a wa lodo yin leni ọpọlọpọ èèyàn ló ń gbọ àrọ wọn a sì bẹ wọn torí t'ọlọrun irú tó ṣẹlẹ yẹn ó ti ń ṣẹlẹ tẹlẹ ọlọrun ló yọ wá tẹ bá wo the last match wa ó yẹ ká relegate one goal Olorun fi yo wa so a paro wa si gugu awon ara le ti won gbo wa kan won jo nitori to lo kan tu yaya kan tu yaya kan wa support Kwara United Football Club a fe jagidi jaga a si fe wala pelu ogo to Olorun answer di won pelu won pe ta na ba defeat iti won ba pade pelu awon team ta ni iti won gbadun ni o je bo se je
0: ah e ke pada sodo alaga alaga anu oro igba keje yin o jo bi pe e ti ni oko tele ri
1: ben
0: ki lo se oko na ati pe se e fe ki ijoba oba yin tu se ni abi e fe tutu
1: ati ni oko tele ri to je 32 seater bus ti e poko si bi koda o ba je from Ilorin to Maiduguri a ma kun sinu e to ra ma select nse ti mo pa ti poju moto lo
0: eh
1: a ma kun sinu e awon to ba ti lo ni week bi awe mi ba today so atun yo si ra won ti oni si pe office apa kan abi apa keje eh but moto yen ti yonu to ti gbele a n fe bi gbo nkan se ni si ton ba ba wa tun se bo se je 32 seater se a fe to ba de je pe yi ti o to ne na ni ton ba bi ka pe yen na na se a ma dupe lori e so labe idahun idaki jimile ko yen rapport to wa laarin awa pelu awon ton manage Kwara United to see every match o ti ni iye ti won ton fun wa ta no fin run affairs yen and then ta ba fe loru away ta wi na nisin oni ita ona ma gbe nbe fun wa isa pa fe da moto ni data ti fi ni moto yen oloro wa lorun ju so wa ti calculate owo epo to wa ta ba de tun lo si away na ta ba don igba kan ti o ti si ruran lowo yen latoro government awa ta lo na ka to ku le ilu o la lo ilu bayi na ma dawo then you work ta ba don a ni fe ka sun si igba ti awon oluwa ton tin sunu oko moju iyen tun ti koja so hotel a gba itipa wa ba mu ni ibe so igba to de tun ti yas dollar tin ni report wa dada ta won pe ise ti a nse ise ti o ran ise ti won lowo ni eh so ta ba tin travel o ti ni iye ta won ma fun wa so ti ba ti eto awa na
0: eto
1: fikun
0: eya ki lo sodo alaga malam solio pada ibere ti
2: akowe le mi o
0: alaga akowe eso akowe ibere ti mo fe bi yin o fe bi pe kini anfani jije omo egbe supporters club Kwara United
2: dari ebun pe ebun pe kene kan ni social responsibility jije omo egbe Kwara United supporters club gbogbo awa ta wa nbe abi latede awon founders e won wo pe kini ti awon na le fi contribute si ise ijoba to nlo lowo to abi gbo ti ijoba ba gbe lowo inu ise ijoba ni se Kwara United football club wa lati bi to ti bere ati Kwara bomba lati Kwara Water Corporation de bomba debide Kwara de Kwara United ni se awon ton fan de o pe ah oye ki awon no ni ipa kan ta mo ko to dun gba mi awon mo players n so pe ta won ba wo refit ti o si supporters le ya won ti o si pe nikan lulu n se kini kan awon mo dabi ati gbo lenu won dido won wa dabi awon dabi ajoji abi yo mo urukan amukolo se pe awon kan gbo pe ani kan kan te hile awon ene obi Nigeria na ba ngba match ko ra kan mo lulu o pe flag la san lo mo Nigeria ba ri ni spectator stand o le pe inu do dun pe ah awon mo le mi na ben bi so ije omo egbe Kwara United supporters club ara social responsibility fun state wa la wa ka kun oni amosi
0: abe ngbowo
2: ah ah
0: e to ba ba fun yin lowo
2: e to ba ro ko fe se se ri omo pe en pe kan ni passionate en to ba wa passion la ka kun pe en to ba ti le join wa on kun ta mo so ta ba be interview o megbe pe wa o ibi to wa yi o aipin wo ba wa bele to aro pe en to ba ti every week iye bayi lo gba
0: en no ise match bonus
2: nice ko si match bonus ke gba pe to be pe ah boya travel ti olorun ba ni ohun lodo ni kokan ta ni bi alaga mi ti so awon to je adari wa to je management and management won mo fun wa ni token lati fi reinforce wa boya ba fe travel ai boya fe gba match ni o ko yekin te kun koko appreciate governor wa because mo ri pe is a passionate leader because mo ri pe awon arugo kan be ti o se awon kankan nigba kan the governor se awon kankan nigba kan to pe mo pe it's uncommon fun leader that was the time go and travel to see Ijebu fun match na ni e mo how busy bi yo ba na road ti ri hun Lagos or yo road governor se n koja lo o si ba wa lo na abi kan temi te mo pe ko ni ni bi e gan se akan yo up united lori you know governor gan ke ko ke wa ko le ri mi ni o pe ah ki lo fe duro si was up o ti duro lati ri acknowledge wa o ba wa soro so mo ke oye o meje won la won ti won je oludari awon to won na ranse pe ah to bi le mo ile ri wa ma se yi e ka na ma se won ba ta gara wa ka fun team fun awon supporters club yi ta won na si ma se en ta ko kan enu pe ko si iyan o le se gbogbo nkan ta dare lot ta ta tun seek fun lato do won na ru ti di ba ero ba ru oro moto ti
0: ti won menu ba
2: moto yen ti wa nle gba o ti pe to se pe asi ananile ati the series of efforts that he
0: make be sele lori
2: ati pe boya ka te take moto gbe moto back on road but ko ti yit but igbagbo wa pe soonest we
0: mo ji nbo lori pe boya ite ti gbe igbese lati ba ijoba bi e ti ba sport commission soro lori e sugbon e ja te wajuna Joy your logo. Only to touch him, bro. Lati koni bon sabe dera monday to 7-11. Tota koma lele lori. Loso toni. Awa nonu fe. Yikwa baba lu Kwara United. Yye Kwara United Football Supporters Club. Nile lori. Awa nonshi la le jomyo. Mala bam dele adura migba. Ibrahim ti wanji alaga kafata mala. Wambe nukuru ipe lume. Te mam malam Ibrahim agbede. Te wanji igba keji alaga. Te ati akowi. Yye malam. Busura
3: Soliu.
0: Soliu. One bela pabi. Hey, mama lam alani. Amao. Then one je piaru. Awana mbela pabi. Ta jongwe wioro. Woto di kwe wote waju. Lati bida wan piriti. Oko la pabi. Kwa paju lo kino ti. Wan reti lo woy. Kwa baba lu kwara United. Ni sa ta fe mwye. Ndori kwe lola. Kwe kwe yo poma. Alari yo jwa. Bali lori o. Ati awan agbon gbogbo ti won ti ro bi pe won ti iko gbagbolu Kwara United won ti nilo ayipada ati awon nkan mi sugba je sare si ojo opo le feyan ara le elo ni ibere meji abi meta se lanfani lati bi won iyan Kwara United Football Supporters Club ti won benu yara igbon sai fe pelu mi 0913655695 0913655695 ente wo wa lojo opo ayelujara na lojo opo YouTube lojo opo TikTok te mojo opo Facebook ele ma fi ibere yin sowo si mi na aka leader agbarere mo ti ri yin lapa abe yen mi igbo ko yo gbori wole soju opo TikTok yen e wise sport update lojo opo Facebook te mo TikTok lojo opo ti YouTube yen Diamond 887 FM ni ta lo wa nbe show your logo
4: e
0: se o ko yin
4: office lo se o lata data
0: ogbeni office lata data
4: mo ti awon gba awon ga to wa nbe hun e dafo tori to lohun yo wu ni ke ni fix your time table ke wa fun ka ti ri adugo akoko ni ele abi ke ele ma stadium ele ke bi ni ko se ri e dafo se ba tin gba ballu tabi te ba gba match tan e dafo ma to rugo awon to ba je fans e ma ba won so ho niti tori wi pe I seri fans o wa ninu ballu ele ke bi ni pe ki fans to wa se la ha ka ri daada olohun ni je ki kan to se ni lati sin ko to se le awa ba na se ma sa wa bi saba wo ballu ni daada so ma fa du an yin lowo pa pa ji lo ga mi to wa le o jo kan ma ti luta ki n gadun won sobu ti ta gbe mu agbede a ti n gadun won sobu rara e da ko lowo je ko rorun e ba ran ban tin so da da da se je ti so yin jadi ka le ma ijo taba ma wo bolu e kwetu
0: e se o e ja welo mi e gbo bi won se so o jo bi pe imoran na fun yin 0813655952 e ye bere bere lowo won o to di pe emi na won tun ta ko to bere ele ti me waju mi si won 0913655952 show your logo.
4: Logo.
0: O ko yin bole ti pe.
4: Rafi Omolabi.
0: Rafi Omolabi lati Sade Aluko.
4: Be. Ora. Kaun to wa be.
0: Won je.
4: Je mi na won ko ni pe awon eyan yin to je o pass da ma lo pe. Ta ba problem fun kojo. Ka ba baba iloko so. Bi a di mental error wa, bi a mi pidi no. Bi a we ti so fun na zo no. E je to bi a na pale ba kita. Be dura na ba ni mo ni ti a ma me ko ko ta ni wa. Won ta ti ti to. E ti ba iloko si o, ba iloko si o. Ere keji. I was like,
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the football club. O si wa pelu sugbon ife se won se tola agogo merin oni yo waye laarin Kwara United ati Kano Pillars ele ilorin eja tu weni show your logo
4: hello
0: o ko yin bole ti pe sa
4: mamed abdulsalam lati pata ilorin
0: okay
4: so mo ki awon ali ti won wa ti e wa ti yin jama ti awon secretary fine response to that story
0: oje
4: ma lu fun omo won agbara won ati ti eyin na fun eto ti o je igbadun fun gbogbo ajo olodife fora ni Nigeria so adaku mo oro government ata julo oga wa ba na ba sa je jo la won supporter won ti akoko le oro club ka ta bi lo so lohun ka ka oro supporter fun bi to ba ti ku mo jade ko mo jade fe wo fe ta fe fa ni ta lo ba ni ko ni la ni la ti pelu brother na awen ni yan won so pa lo won so ba da bi lo ọpọ ohun òfin ọjọ ìjọba kọlu bẹẹ kọdà nígbà àwọn ọlọyẹ káńsọ òtẹẹlì mọjọ ń gbàtà parí aago méjìlá ogun ni wọn ni wọn gbéra kó lè kó sanwó ọlẹ ní ìdájí aago mẹfà ẹyọ kọlu bẹẹ kọdà kò tẹ̀lé tọ́lọ̀ ká bá mójútó ọ̀rọ̀ àwọn sọpọ́tà
0: sọpọ́tà club sire ó jọ bí a lè fi wé iyọ̀ nínú ọbẹ̀ tí ò bá sí iyọ̀ nínú ọbẹ̀ ẹ mọ bí ó ṣe rí fáwọn agbábọ́ọ̀lù tí ò bá sí malama gbẹ̀dẹ̀ ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn agbábọ́ọ̀lù yóò wá dàbí pé bí àjèjì pé a rí àwọn ẹni tá a fojú jọ lórí pápá yóò sì máa mú kóríyá bá wọn tí ó bá yẹ pé wọ́n ráwọn tí ń ṣàtìlẹ́yìn fún wọn ṣó yẹ lógo
4: ẹ̀ṣẹ̀
0: orúkọ yín ibùdó ti pè
4: aláàjì oníkókó ló ń sọ̀rọ̀ látàkiri bí ata
0: àgbọ̀nyí
4: a kí àwọn olóyè supporters club
0: wọ́n jẹ́
5: wa ti wọn ẹkú ètò ọlọ́wọ́n máa fún yín ṣe yóò sì máa bá yín ṣe ẹdákùnrin tẹ́lẹ̀ fẹ́ dá sí bẹ́ẹ̀ lérí ọ̀rọ̀ ọkọ̀ òun náà ni ní nǹkan bíi 2022 ranger international wọ́n gbé ọkọ̀ wá sí stadiumu láwọn sọ̀pọ́tà wọn awálọ̀lẹ́ bá wọn wọ́n ní gọ́vnà wọn ó ń fáwọn ní suspension ni suspension ní gọ́vnà wọn ń fún wọn tó ti yé àwọn títí wà yìí ó yẹ ká máa fún sọ̀pọ́tà ní suspension ni yàbá fún wọn suspension wọn ò ní lè máa lọlé dà fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́ tó ti àì fún wọn suspension ni ọkọ̀ tẹ́lẹ̀ bí n sọ̀rọ̀ bá wọn ọkọ̀ láti 2022 tó wọn ti rí gbà lọ́dọ̀ ìjọba àná iná ni wọ́n ń lòdì sí ìjọba yóò fún wọn lọ́kọ̀ kankan tó ti yé ká máa fi ẹ̀kọ́ tẹná fún wa jẹ ìjọba tó wà bẹ́ẹ̀ kò tí ì fún wọn lọ́kọ̀ kankan wọ́n tún gbé àtúnṣe rẹ̀ lọ fún wọn wọn ò bá wọn tún ṣe títí náà fi fẹ́ parí ìjọba yìí tó àǹsọ̀bọ́tà ń jìyà púpọ̀ o
0: ẹ ṣàánú sọ̀pọ́tà o ẹ bá fẹ́ láṣeyọrí o ẹ ṣàánú wọn o. ẹ ṣeun ẹ yẹ kí n padà sọ́dọ̀ alága. ó ní nígbà tí ranger international tó wá sí ìlú ìlọrin ní nǹkan bí ọdún 2022 pé ó ń sọ fún wọn pé subvention àyàn owó ìrànwọ́ látọ̀dọ̀ ìjọba ni wọ́n fún wọn ṣé ẹ̀yin náà lè ẹ faramọ́ kí ìjọba kó máa fún yín ní owó ìrànwọ́ ju pé kẹ́ lọ máa fà wọ́n láṣọ pé ṣé àfún wa lówó ká lè lọ march kan.
1: ṣeré àti ẹ̀dúpẹ́ tó yẹ pé ìta ni ọ̀rọ̀ yẹn ti wá ó ṣe pé ó bá ọ̀rọ̀ ti wá jáde àtẹ̀jẹ́ pé ara àwọn tí wọ́n ń fọ́lò wa tẹ̀mítẹ̀mí nìyẹn tí wọ́n mọ̀ pé iṣẹ́ táwọn sọ̀pọ́tà yìí ṣe iṣẹ́ tó ṣe ni ní gbólóhùn kan bẹ́ẹ̀ ni o a fẹ́ bẹ́ẹ̀ tọlọ́ba jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ sọ wọn bá ní wàhálà pọ̀ wàhálà dínkù fáwa ẹrù adínkù lọ́rùn àwọn management wa náà pé láàrin ìṣẹ́jú kan sí méjì.
0: ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀sì yẹn kó tó di pé mo ní mo ṣojú òpó lẹ́ẹ̀kan ilé ẹ̀jẹ̀ ti gbé ìgbésẹ̀ pé ẹ lọ bá ìjọba pé ìjọba bọ́ọ̀sì yìí ó ti bàjẹ́ ẹ bá wa túnṣe ni àbí afẹ́ tuntun ìjẹ́ ẹ̀tẹ̀ ti gbé ìgbésẹ̀ rárá kí sì ni ìdáhùn sí tẹ́ ẹ bá ti gbé ìgbésẹ̀ rárá.
1: ṣókí náà ni ṣẹ́rí a ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ kódà ìgbà tí ó inú gọ́ọ̀mẹ̀ntà láti padà lọ gbé mọ́tò wa sínú stadium padà nígbà tí a tètè torí wọ́n ní ká gbé wá nígbà yẹn bí àwọn arúgbó wọn máa fẹ́ bá wa ṣe ní ọlọ́run ní kọ́nà gbà bẹ̀ lọ
0: sísì mélòó lẹ́nu lọ fi gbé.
1: so àti kí a ṣe sùúrù dára gba tí a rí ló jẹ́ káà náà béèrè fún pé kọ́jọ kan rìlíìsẹ̀ fún wa ká tiẹ̀ máa wò so bẹ́ẹ̀ bá dé stadium níwájú indoor sport tún ẹ̀ máa bà níbẹ̀ so kó bí a ta bá tún láwọn individual àbí ká máa fi hàn pé jọ ò pé wọ́n tó wáyé wọ́n bá yẹn ṣe ò àdìbọ́ tá a ti rí náà lọ́wọ́ but fún gọ́vnà ilẹ̀ ijú àánú à ń fi àsìkò yìí béèrè fún bus tuntun kọ́lọ̀ kó true sports commission kọ́lọ̀ kó
0: o dá mi lójú pé malam bọ́lá kalẹ́
1: bàbá dada ni bàbá gidi ni bàbá gidi ni wàhálà
0: ọjọ́ bíi pé malam àgbẹ̀dẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ kalẹ́ kan.
3: bẹ́ẹ̀ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣe rí even gọ́vnà fúnrara wọn lóòótọ́ gbogbo àgbà pé ẹrú pọ̀ lọ́rùn gọ́ọ̀mẹ̀ntì nígbà tí wọ́n fẹ́ parí first ten wọn lọ́fíìsì a ní àǹfààní láti invite wọn wá prógrààmù kan tá a ṣe àdẹ̀sàlàyé fún wọn wọ́n promise pé ká ṣàlọ́ ṣiṣẹ́ kí àwọn wọlé second time pé pẹ̀lú ògùn tó lọ́run táwọn bá ti wọlé second time gbogbo ìbéèrè wa àwọn bá wa yanjú rẹ̀ bọ́ a lọ la rí ara bọ̀ so a tún fásikò yìí bẹ̀ wọ́n torí wọ́n ń ṣe dáadáa sílùú wọ́n ń ṣe dáadáa fọlọ́dán ni wọ́n ń ṣe dáadáa fún lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ so kọ́lọ́run kọjẹ́ kí tiwa náà wà ńbẹ à ń bẹ̀ wọ́n kó tó di pé wọ́n parí tẹ́nà gẹ́gẹ́ bí àdéhùn tí wọ́n ṣe pẹ̀lú wa kandakun ọlọ́run ràn wọ́n sí kán bá wa sí kàdéhùn àwa náà ń ṣàdúrà pẹ̀lú wọn ọlọ́run jù wọ́n lábá ìrọ̀lẹ́ ayọ̀ sọ kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ sà.
0: ọ̀dà ẹ yẹ kí n lọ sọ́dọ̀ màlàmàlà o àmàwo àlàní àmàwo àti wọ́n jẹ́ pro kí ni ohun tí supporters club tẹ́ ẹ̀ retí lọ́wọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù kwara united ní sáà ìgbábọ́ọ̀lù 2026-2027 tó ti bẹ̀rẹ̀ látàná ẹ̀.
6: adúgbò ọ̀dọ̀ náà
0: league title
6: inshallah a fẹ́ gba trophy pẹ̀lú ògùn lọ́dọ̀ náà Olorun fun coach wa yo fun si awon mo ata si gba na olorun je kan tete adapt because our players wa lo gan ni sisi to lo yi as a recruit ni abi olorun kon lo je kan tete adapt kan tete mo ara won so awon olulufe ti an bo lola kan ba ko suru because as a lawon mo tutun ni so elu gbe lodo olorun ta ba fi suru se nta n fe olorun je olorun fi le alowo
0: ora eya ki pada sodo alaga malam bamidele adura mi gba ibrahim etiwo Kwara United ewo preseason ti won gba
1: ben
0: won lo si casino
1: ben
0: won gba preseason pelu 3 FC le ibadan
1: ben
0: won won gba kan change tabi lana pelu crown FC
1: ben
0: won gba ni offer ko to di pe won lo casino now awon agbonwo lero bi pe ayipada e ti wo pe Kwara United agbodo mu ayipada ba awon agbon kan awon areas kan lori atile mu pe ki afojose ti PRO malamala ni amo ti won so e ko le wa si muse
1: e wa dupe fun Olorun ki won to kuro ni Ilorin e mo pe o fa na kokko lo so ibadan ti o fa ibe lati ri awon lapses ti a fun won gogo bi imoran so ibadan de fun ma lo si casino lo to alafani ati lo but YouTube live match won ton gba continent eh ni precision yen live ni an wo pelu awon tin bo se second la se awon no gba cup wa
0: ben
1: eh
0: le chabi ni penalty na fi
1: very good e se en tele wa e se go sa so ati ri pe atun se ti o si lati le yen won ti correct e lohun yen gba kan tun wa de pelu se fa gba red card jo match crown 0-0 de la wa ni first half no ni gba ta wole second half ara tun se ta so yen ton correct e ti ko si se a de pada win it 2-0 so adura kan loku ti a ma fi run won lo pelu golo a de wa fun yen gba ro lohun gege ba se asikan lana gege bi 5 minutes o lo tan gugu players a jo wa ni yidi awon supporters la ko won lo ìrànlọ́wọ́ àwọn management wa sí aṣàdúrà àwọn náà náwó àpẹ àwọn aláfà so ọlọ́wọ́ aṣàánú.
0: ọjọ́ bíi pé ọ̀rọ̀ Kwara United Supporters Club yìí ó ti gba gbogbo ètò mi lọ́sẹ̀ yìí. ṣùgbọ́n ní fẹ́ ká má mẹnuba ọ̀rọ̀ kan tí a ṣe láti ṣàlẹ̀ àlùkò tí wọ́n pè lẹ́ẹ̀kan nípa stadium ẹ̀yìn náà lẹ̀ ń lò pẹ̀lú àwọn agbábọ́ọ̀lù tẹ̀rẹ̀ àtàwọn eléré ìdárayá wọ́n jẹ́ ẹni tí ó pè àkíyèsí lẹ́ẹ̀kan pé ó jọ bíi pé àwọn ẹgbọ́n kan ń dọ̀tí ń bẹ̀ àbí nǹkan kan pé àti jókòó mo mọ̀ pé kì í ṣojú ṣe yín ṣùgbọ́n ìbéèrè tèmi fẹ́ bí ni pé nínú stadiumu ǹjẹ́ àwọn nǹkan èlò fún àwọn agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n lè lò àti àwọn nǹkan míì ǹjẹ́ ẹ̀yìn ti bó ni ìwòye yín lórí stadium lọ́wọ́lọ́wọ́ the condition stadium lọ́wọ́lọ́wọ́ presently.
1: condition stadium wà lọ́wọ́ báyìí 100% ni.
0: ó wà ok.
1: ṣe mo pé wọ́n ń ṣe the program lọ́wọ́ náà before
0: ẹ̀fọ́
1: tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti gbogbo ibi tí ó láti dé àtúnṣe inú stadium everything has
0: been. ibi tó yẹ káwọn spectator kó dúró sí.
1: everything ó ti wà intact.
0: ló ti wà intact. ó dẹ̀ wà ok.
1: very very ok.
0: ok. ẹyẹ kó padà ṣe ojú òpólẹ̀ àwọn kan ṣe ń pè wọ́n ṣe ń pè ìpè ẹ̀ ń wọlé lógúnlógún ń wọlé lọ́gbọ̀n lọ́gbọ̀n 0913-655-6952 ẹyẹ kí n wẹ ni ṣóyẹ logo.
7: Logo.
0: Oko yin bule ti pe. Okay, lati ade.
7: Na option Kwara United men ti wa. Ida o like won o so fa to fi jo mo Kwara awon na lo godo si. E da kan tori to Olorun. Olorun je ki ife yin ko tun po si wa lokan. Ni tori ri pe bawo ba le wa wo bolu yin ni iwe. Olorun Olorun to ba je wo mu a ma wa wo. Elekeji ni ko e da kan tori to Olorun e ma boju wa je. E ma boju wa je Olorun tun yin se yo ta wa na je pete.
0: E seun. Adupe. Adupe. Ẹjẹ́ sáré wo àwọn ọ́pdéètì kan ti ń bẹ̀lẹ̀ nínú ìdíje líìgì àgbàkúta lórílẹ̀-èdè gẹ̀ẹ́sì bọ́ọ̀mọ̀tì wo ti ń bóyà lórí ikọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù everton lọ́wọ́ wọn ti wà ní everton wọn vectory city pẹ̀lú ọ̀sìtì àwọn ọmọ ìyá méjì tí wọ́n ṣe ìjọdé láti relegation òdòdó ni wọ́n ṣe ń gbá lọ́wọ́ nínú ìdíje bundesliga everbage mẹ́ta sódò ló fún ikọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù bayer leverkusen lọ́wọ́ tá a wà yìí ikọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù kọfẹ angel tẹ ma ofiem won wo na won mejeje jọ ngba manis 05 pẹlu wonderbo ododo ni won gba RB Leipzig meji sodo ni won fun moche glabech lowo eyo brusha moche glabech ni o you know benny awon na ru onje ni ta le baba won lowo bayi a meji sodo ni fe yo kan oni frankfurt fun won antori akoko wa eje n pada sodo alaga ki won le fun awon ara le ni moran lori awon ti won je register member tawon ti won je tawon ti won je register member fun ifesewonse ti o ma waye ni Rashid Yekini Stadium.
1: So a fe ki gbogbo ilu lapapo ki e wa wo match Kwara United ati Kano Pillar ni ola ni ago merin ni bolu abere ati ma ta ticket lati bi ago meta wasile hen a fe ka mi yon tete de and I wan plead si gbogbo awon oluworan patapata ko si eni to pe o ko Olorun to da wa ika marun ilo je ko da dogba tori ko le wulo fun ra won ni to se eni to pe tan o sumo ki referee ko se awon ase kan I te ba ti ri ti o ba ti dumo yin is it ara player abi ni ara ref to ba fun fun wa ni sumo awa se mo pa rin yin la wa wa awa ta je supporters ko nti te ma so pelu binu te ba ti so pelu alaye koda bi o ba ye to ba pa wa gan observe observation te ba fun wa awa tun sumo won so ko je si ita ba won so tun won kin gbo won ma n gba oro wa so I played this gbogbo
0: e so oda ile ti to lo mo dupa o okay mala ma gbede 30 seconds
3: a dupa pupo lowo yin fun anfani ti e fun wa lati ba awon ara le soro ni anfani lati organize awon ti o n gbe machine wa fun abo to daju lori dipe akaluku pe a ti bere labi 3-16 ago but I discover pe inawo tun pele kesi tele tele 200 naira la n gba lowo eni to ba gbe wa ta sin ba mojuto pe lawon to mojuto wa lekun ti ba ba 100 naira o ti di 300 naira so awon ni ka so fara le ton ba di stadium commander bi pe o ba won ni ojiji gba ta lafani ati tun wa ibi ilu oro Kwara United ki won tu ya ya balaga si so ki won wa fun wa ni support pelu ogo tolo Kwara United Football Club and disappointing any one of them.
8: I think
1: it's a match.
8: I
1: think it's
0: a match.
1: O
0: deje ma lo iyen lo so tuni e chu mo dupa mo mo lori malamba mi dele adura mi gba Ibrahim alaga CAF atamala iyen fun Kwara United Football Supporters Club e chu mo dupa o malam Ibrahim agbede ti won je igbakeji te mo malam busura da soliu ti won je akowe ati malam alani amawo ti won je pro e chu people eyin temi mo dupa o ba mi oyedepo ni gbogbo Kwara Polytechnic ni le ilorin awon ti gbegbegbe Manchester United mo kiyin lapa be ejira segun aje wole olejini ati nbe duty te fi ri mi gbo te fi ri mi wo lo so toni eyin temi kare alayo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa to ba di ojo aje eja jo pade lori eto lagbo sports agogo mefa koja iseju me dogun yen laaro o la pade a ba fura wa update je nile okere better e mo pe to se tile tile la fi se ayo deja yo la it was for Mr. Lagasse kale lo nkan yin temi e ja ma chire da da da nitori fun ni lokun atagbara merci beaucoup odigba ton

0: ekurole asiku yotomi opin ose saju egba won koko to wa ninu iroyin na igba keje are ile wa kashim shetima titi oko balu liti kuro nilu abuja wo lojuna ati kopa nibi eto akojo isokan ile adulawo ti yo waye nile angola ajo ineki si so loju egun awon oludije fun ipo gomina meji lanto to nipinle kwara wo saju eto idibo to nbo lodun 2027 nipinle kwara awon ma gbo bolu kan seto ifehonu o lori bi ofi eto gbalumo olosoosu se pagidina irin ajo won nipinle kwara nile okiri ajo mo ogun nile nije ti fi ogun re gbari pe awon ti gba koso pada wo leyin akolu iko let iko olote kan to waye nile ohun lagbon iroyin amuludun Sontex pelu Yusuf gbena woju ara won o leyin idukoko mare ni to waye nibi idije elegbon agba lagbon iroyin re daraya apejo ajo NFF o se atileyin to gbangba o fun ase ti are Bola Ahmed Tinubu pa lori mimu atunto ba ere daraya bolu alafesegba lori lede yi aseun bi e se nteti siwa iroyin kakiri agbaye lamude lati kan le gbohun safefe Diamond 88.7 FM ilorin olanre waju oye wole ni oniroyin yin ekunrere iroyin na nbo wa leyin idanduro ranpe yi
1: yen legbe megbe egbe mi ti kole nla o ye kemi na o ti ko egbe mi ti roko bogini o ye kemi na o ti ra egbe mi ti segbeyawo o ye kemi na o ti se egbe mi ti relu oyinbo o ye kemi na o ti lo egbe mi ti joye lawujo o ye kemi na o ti je o wa da be bakan meji ni le aye egbe re to ti deni ana nko nje oran ti egbe re to wa ni poison opo egbe re nbe logba ewon o ye ki won na ti lo ore mi

Eka abo pada boya yin sese ndara po mo wa iroyin kakiri agbaye le ntati si lati kan ebo safefe Diamond 88.7 FM ilorin iroyin na te si waju bayi nile okere nile nije ajo mo ogun nile nije ti so gbangba pe awon tin gba koso pada die die o leyin ti iroyin ti saaju lugboro pa pe iko awon omogun kan ti saaju sote Nito si papako ofurufu agbaye to nbe ni Nahame nibi ti won ti ko awon omogun kan ni papa morawo ti won si dana ibon bole lakolako lawon aye to si gogi ni olulu ile ohun minister foro eto abo nile na ogagun Salifu Modi oro awon ralu o lati ma se foya ki won si ma se beru o ati bipe iko omogun ti kapa iwa idite na wayo oko ojo kan olobo iroyin leka eto abo labele je ko di ma pe ni se ni awon olo ti ohun gbiyanju lati yabo ilegbe are o sugbon ti awon eso alabo nilegbe are o na gbe na woju won leyo soka awon ara lo pelu jabo re pe ni se ni iro ibondun lako to nti ibu gbamu ni nkan bi ago kan oru titi wo ile ma o be ni awon ko ijagun to je ti ajo mogun sin lo to nbo lajika papako ofurufu na lagbo iroyin amuludo futiro le toni ede ayede alagbara ti besile o laarin awon olukopa nibi eto idije elegbagba ta mo si BB Niger elekokan la iru e Sotex pelu Yusufu latari bi Sotex se dukoko lati gbe na woju Yusufu bi won ba ti fi ile elegbagba ohun sile o Sotex ohun lo pe oka ke Yusufu nija o to si pe nija pe to ba to be ko je ka won pade nilu Eko o leyin idije elegbagba na Yusufu ohun pelu loko jale lati gba iwo sina mara o nipa riran Sotex leti pe awon osise leto abo nbe ninu ile elegbagba ohun o ati pe ko te ife ara re lorun be ni o tun fe sukan Sotex pe nise lo n sari fe si ohun o nitori pe ori ohun gege bi eniyan jeje ede ayede ohun lo gbona tun miran yo nigbati bels darapo mo igboju agan ti o si pe Sotex nija lati fowo kan arabirin ohun lagbon iroyin ere idaraya awon omo igbimo ajolere idaraya bolu alafesegba nile wa NFF ti buwolu ase ti are Bola Ahmed Tinubu pa o lori mimu atoto to gbangban ba ere idaraya bolu alafesegba nile wa be ni won juwe igbesi ohun gege bi ohun to se pataki lati mo irun gogo ba eto isejoba te mo ohun akoyawo sise lagbon ere idaraya lorilede yi ipinu ohun ni won fenu ko si nilo Abuja o latari awon ayipada kan to waye lenu lolo yi lajo NFF na te dori ikowe fipo sile are ajo ohun teleri arakunrin Ibrahim Guso atawon omo igbimo alase ajo na ijoko ohun tun gbosuba kare o fun ati leyin ti are Tinubu nse lori kore fun idagba soke ere idaraya bolu alafesegba te mo ere idaraya lapapo lorilede yo pelu eje lati tewo gba atoto so ba waye latara ilana to nlo lowo na ewe awon lenu loro ti wa so di mo pe awon yo duro de abajade idahun si ajo to je ti ajo lere idaraya apapo ile wa ajo FIFA te dori ajo CAF saju sise amulo ilana otun na

0: iroyin kaakiri agbaye futiro le oni onko ni ju bayi lo kin to pari iroyin yi egba won koko ta ti saju menu ba ninu iroyin na le kan si o amu wa se ti gbo yin ni role tun ni pe igba keje are le wa kashim se ti ma ti oko balu leti kuro nilu abuja lojuna ati kopa o ni bi eto akojo isokan ile adulawo ti yo waye nile angola bakan na la tun je ke gbo pe ajo inec si so loju egun awon oludije fun ipo gomina meji la ototo nipile kora saju eto idibo to nbo lodun 2027 atun mo wa se ti gbon pe awon ma gbo bolu kan seto ife honu lori bi ofin eto gbanu mo lososu se pagidina irin ajo won nipile kora o nile okiri aje ke gbo pe ajo mo ogun nile ni je ti fogun re gbari pe awon ti ngba koso pada leyin akolu ti ko olote kan se lagbon iroyin amuludun Sontex pelu Yusuf gbena woju ara won o leyin idukoko mare ni to waye nibi idije elegbon agba lagbon iroyin re daraya futiro le toni amwa city gboyin pe ipejo po ajo NFF o se atileye fun ase ti are Bola Ahmed Tinubu pa o lori mimu atuto to gbangban ba ere idaraya bolu alafesegba lorilede yi iroyin kaakiri agbaye futuro le oni onko ni ju bayi lo lekan si kin to danu duro egbo ise ta ni fun yin yi eje mo pe layajo ni lodun 1978 ni won fa akojopo iwe ofin to lana fun abala keji ti orilede yi la koja nigba na ti a mo si Nigeria's Second Republic le adari ijobo ologun orilede yi lowo nigba na lohun iyen ogagun Olusegun Obasanjo iroyin kaakiri agbaye fun ti akoko yi ohun ko ni ju bayi lo lati ma gbadun oko ojokan awon eto wa so waju e download app wa de amode fm lori Google Play Store tabi lori Apple Store bakna e ma gbagbe lati fi eyikeyi isele yajo yajo tabi isele gbanjo gbanjo to ba nsele layika ti agbegbe yin to yara iroyin le ise wa leti e kan si wa lori ero ibani soro yi 0916062 7526 Adeyemi Adewale ni olóòtú ìròyìn káàkiri àgbáyé fún tí ìrọ̀lẹ́ òní ọ̀làǹrẹ̀wájú Oyewole ló tú sí èdè abínibí tó sì mú wá sétí gbọ̀yìn ẹṣẹ́ o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó tàwọn yọ akúyọ̀ tọmi òpin ọ̀sẹ̀ ẹ̀mí wa yóò ṣe púpọ̀ rẹ̀ láyé àti láàyè tó dára o.
1: ròyìn ẹkún rẹ̀ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.

ise nbe fun wa bi a o ba gbagbe ka mo wi pe ise o wa fun wa gege bi mo se so lekan tori pe omo to ba nlo awon nkan won yi iwo iya nlo oni bi to le rin de ninu re to fi pada sugbon awon omo fe rin jina awon omo fe mo kilo wa ninu re awon omo fe ri kini won se ta won na le mu nlo obirin kan so fun mi wi pe nigba ti omo on tin lo phone oni ko ti ka on simo cell phone ni o je ko ka obi simo ni abi kilo fa o se se ko je phone tori bi awon omo won ti won ba gbe phone ye lowo won o teju mo kokoko bi e ti e pe won won le ma down phone yi na ni o ri be fun awon iya miran na o to je wi pe phone ti gba bibeli kika phone ti gba adura gbigba phone ti le ti gba awon nkan to dara lowo awon agba miran o si gbe nti o dara le won lowo nipa titeju mo phone nigba gbogbo ki won sa mo te bi e ba nlo ti e ba ri awon miran ti won wa lori okada dipo ki won ma wo bi olokada se rin ki won ma fi ogbon ba lo nigba to ba fe rin di ti o dara ko wi pe mo gba be yen o mo gba be yen o kini won ma se won ati e ni koju sibi ti won lo ye mo nso nipa awon miran nigba ti won ba wa lori okada ti olokada gbe won phone na ni wo to ma te koda o miran to ma ya mi lenu ni wi pe nigba ti olokada ba ko eyan bi meta merin sori okada ti awon to si wa nbe na to nte phone e ri wi pe awon won ye won o ronu jinle asilo phone patapata gba o na si ni asilo phone patapata gba o ni ka gbe phone lowo ka te ka ma ran ti gbadura ka ma ran ti ka bibeli ka ma ran ti sise ile o aimoye igba ni obirin miran ti gbe onje kana sori aro to je wi pe asori iba se aro iba se gas iba se stove to je pe o ti gbagbe re sibe onje jona mana ki lo fa o nte phone eyan ara ninu oluwa gege bi a se wa ri wi pe phone dara phone o si dara yi ki lo ye ki awa obi o se gege bi iya gege bi baba papa awa iya te mo wi pe omo to ba ti dara o lo ma n fa mo baba o mo pe ni sibi yo ma pe sohun nitori po dara niwa sugbon omo ti o ba dara o ti le le ibeere owo lowo obi wa ni wo lowo baba re a ni lo sodo mama re wo mi o raye ti ejo o tumo si wi pe omo ti o dara yen o ni ti iya ki lo fa to fi je ti iya ero won arojin le be na ni wi pe iya ni o gbajumo be si ni iya ni kan ko n lo ye ko gbajumo omo ninu ile ati baba ati iya o lo ye ko toju omo ki o ko won ni ona to ye ki won o rin fun di eyi gege bi obi ninu ile a gbodo ko awon omo wa ni ona ti wo ma gba lati lo phone to wa lowo won awa gege bi obi ki a ma monitor re pelu awon omo wa tori pe bi aye se yi awa papa gbodo yi awon omo wa si odo Jesu nikan ki won ma besu lo a gbodo mo wi pe irin ajo awon omo wa o pari sinu aye yi bi ti awa baba ati iya na o se pari sinu aye ani bi ti a nlo Olorun wi pe ko si si igbala lodo elomiran nitori ko si oruko miran labe orun ti a fi fun ni ninu eniyan nipa eyi ti a le fi gba wala boye ni oruko Jesu bi o ba ri be a gbodo mu Jesu mo awon omo wa a gbodo mu omo wa mo Jesu irin ajo awon omo wa gege bi won se rin a gbodo ma kiyesi oro fun yi ti e ba kiyesi awon omo miran ti fi da wahala bora won lorun wahala to lagbara igbawo lo ye ki omo o ma lo phone ibere ni yi fun gbogbo awa obi igbawo lo ye ko mo ma lo phone papa awa iya na a gbodo kiyesara igbawo lo ye ko mo ma lo phone ti mo nso ni wi pe igbawo lo ye ko mo o ni phone ti o ma lo loni akiyesi pe opolopo awon iya bi won ba bimo tomo won lo bi osu merin marun mefa omo ti bere si ni lo phone e obi mi pe lona wo won a gbe phone kale won a si cartoon ninu phone won a gbe si omo mo wo laye ijohun awon iya ati baba to bi awon omo yi to bi awon omo ti won wa nlo phone yi se mo wi pe isere won ni woroworo isere won ni baby ati opolopo awon kan isere ti won o da si waju won inu awon omo si ma n do si sugbon loni
o lo woro mo omo o lo bebi mo bi ki se phone ni won si siwaju won die die igba ti won fi pe odun kan odun meji won ti mo phone te ju awon obi won lo awon na ti kuro ni bi cartoon won ti lo sibo miran awon na ti wa nkan miran kiri gbogbo nkan won yi gege bi iya gege bi baba e je ka kiyesi o e je ka koju si awon omo wa o e mo je ki a keke a to awon omo wa fun awon nkan igbalode bi ki se wi pe ki a gbajumo won ki won o mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala e je ka fi oro olorun ko awon omo e je ka mo wi pe ohun ta ba fi ko won o ti di ti won ohun merin kan se pataki eyi to ye ka fi ko awon omo dipo ki omo ma se asilo fun a o ni ko mo ma lo fun sugbon e je akoju si won ohun akoko igbala okan awon omo wa se pataki o gbodo je wa logun e je ko mo yin o ni igbala nipa kiko won ni eko oro olorun ohun keji awon omo wa gbodo mo bi a se n wa oju olorun fun igbe aye won olorun lo mo bi ta le sin won de o sugbon ta ba ti fi olorun ko won olorun pe gbogbo to ba fe so fun olorun ko tile to pe mi baba tabi iya so fun olorun e ri wi pe won mo pe olorun lo se ohun gbogbo nitori na e je ka ko awon omo wa lati mo bi a se n wa oju olorun nikan soso ohun keta ka ko won bi won se n gbadura adura se pataki lati fi ko awon omo wa omo ti o gbadura yo se nkan miran omo ti o gbadura yo wale adanse lo ati bebe lo ohun kerin oro olorun se koko e je ka fi oro olorun ko awon omo wa awon merin pataki yi to ba n gbe ninu okan awon omo wa won o mo ibi ti o ye ki won o lo nigba ti won ba gbe fo won lowo won si mo ibi ti ko ye ki won o rin si nigba ti won ba gbe fo won lowo sugbon ju gbogbo re lo e je ka ma pe won pelu ife ka ma kilo fun won mo koja aye re o lori phone yi ma koja aye re o mo bo se ma se o awon mi ro le soro si awon omo won mo awon omo ti di oga le won lori awa la bi won e je ka fi oro olorun ko won e je ka fi iberu olorun ko won iberu olorun se koko o si se pataki olorun o wo awon omo wa o mo gbadura wipe ni oruko jesu oju oni ti wa oro olorun so fun wa wipe iberu olorun oni ipile se ogbon bi o ba n fi adura tabi imoran pe namba yi 08035148611 olorun a ti gbọ oro naa e ran wa lọwọ lati mu lo ni oruko jesu oluwa wa amen ba mi ko orin yi mo mi lo

ma gbagbe o ami wo le to eto na la mi wo ni kan Diamond 88.7 FM nilu ti lorin pelu ola ti rin waju ogun ni yopa ebi ti alaka feyin re o eji alugbe international president omolate fabolamo kon yen ga oko papapa fire na kanakan gbara e lowo kanakan na e ku le e ku ajale o engineer tajo sisae mo kiyin o eyin baba wa lenu loro lohun taari ateyin taari te nso wa lale eto ni akiyin en lenbe won ginga ki pelu ajo wa lale eto ni agun ta so lo e koko yawo re le pa ba stoso oroba orobo by force ajo wa lale eto ni o oma kin pelu

0: Hello, e ka le ku dede akoko yi sa o. Hello, e ti wa nbe o ko yin bo le tin pe wa o.
1: Mommy ayo lati suru lere.
0: Mommy ayo lati suru lere ni lori abi.
1: E ku eto sa.
0: Olorun ni seto.
1: Olorun ba wa sanu iya yi o.
0: Ami, ami eledu wa.
1: Ami
0: eledu wa. O
1: ti mo ra pale ni kan ko ya kin kan fun won ton ba le se.
0: Agboye mo.
1: A ri awon apa kini kan be ton mo pe ni ija mo ton ba le ma se ija mo yen pa ti rukia.
0: Long time, you are to adupe o iya wa iya yo adupe o fun idasi ti yin lori eto fun tale to ni

0: Hello, ẹka lẹ o ko yin o leyin ti ku nbe oda ka welo ipe lo jara won e ma binu kise latodo timi mo ti so ye ba pe mi lale tin ba ri gbe e le pe lola bi agun mokanla soke abi ke pe laarin o simi na ni gbe e ka le o ko yin bule tin pe wo e ku ajale o
1: oruko mi agba ta bi le lati gamo
0: lati gamo agbon yin baba e ka bo sori to Ami, ami ledu. Ami, ami o, ami o. To ami o. Ode ay, eja se bayi. Gbogbo eyin te n pe wa dupe a ma lori o. Gbogbo to ko lopo so na ni pe ko gbadura, ko se wa ko seyin. Adura n gba o. Emi o ladua o gba o ani o ba gbo lagbo yi eni ta gbe wa lale toni adura na nsise o sugba won kankan nbe ti mo mu ka adura nu tun sise na daada oni lo ran lowo o eni ta gbe wa e mo bija tara wa gbo wa ta ba gbo lale toni oni lo ran lowo o adura ngba lo to o sugba mo re tara re o ya iki soro wo nikan o le je ran lowo wo ni won fe se o da ko sin to buru nbe omo tara re o iya yi bo ni ara re o si iya bo ni o si gbadun eyin agba gbe eyin agba lagba te n gbo mi lale eto ni o ye yin ji mo se wi lo o mo ma pe bene kan ba je eni ti ma n de olodun da won eda kan na ti won ma n tu ki sa won ni yibiti la nwi o nbe ti e ti mo pe ibiti emi yi se pelu awon eleyan eyan ti olodun o se bayi ajo tode logical conclusion na ni bo wa jara lo to na ni ko sin to buru o sugbon temi so ni pe pelu ti alejo wa kala yi se ina lo ta ba fe se be ba le pe lori eto e pe mi leyin eto bi n ba gbe lale e pe bi ago mokanla soke lola abi ke pe mi laarin ose kabiyesi re olo e je woni wa bi na e ka le o ko yin bile tin pe wa o e ka le sa o
1: obe pipi yi to gala le yo
0: kabiyesi olohun
1: oruko mi ni ambassador agba atoke bonke
0: to ba si ri ni lale eto ni sa o
1: nkan ti i need lowo lowo yi eni ti o ti o mu jana to mo aro mo ru fi ya wallahi ta lawo ni je o owo ni kan ko o en tu fa ni pa se to je pe anu olohun yo fi ri gba wallahi bi ya ni je olohun ba ko sa anu yo o ogun laye eni to ba ko te keke tu wa tun laye segun tatara to keke laye o
0: to
1: segun tatara o
0: adupe
1: olohun ba ko da ko ma je olohun da wa gba ta wa
0: ami o ami o
1: abinu eni olohun je pade gugu ata pe se re to re ani pade re
0: to ami o adupe o
1: e tu wa ni le fe na en ti o binu re olohun jo pade re
0: ami o
1: binu omo re ko ni pade re
0: ami o adupe o
1: ta wa nda ti to na o ani ri
0: adupe o
1: Ede mi fe so iya yi e da kun gbogbo e to ba gbogbo e to ba mo ona ti ara mo ru fi ya o nu ti pata ti ba e ki a to ba mo fo wa na yo ba ko kan ju ba le se na ni ti o kan ti o ra yi ba to ro mo re a mo e ta ro ja yi wallahi o ni mi ru ba le
0: o da baba mo mo bo se ka yin lara na ni bo se ka yin lara ni mo mo bo se ka yin lara ni Olorun o ko wa ma se ami o ami o se ami o ami o ami o Olorun o ko wa ma se baba

lori eto na la wa lale eto ni ta pe lamiwo en le be ku le e ka le o ha eyan lara wa te ngbo wa jake jadu agbaye hey olohun ni fomo damu gugu wa logo olohun lokunrin lobirin te ngbo wa lale eto ni olohun ni fomo damu wa je won ni wa bi na e ka le o ko yin bulletin pe wa o e ka le sa o olohun ni seto o ko yin bulletin pe wa o lati di oro nbo ni lorin e kaabo sori eto mi wo sa ami ledua ami ledua to olohun o je wori sa o daro sa o

0: No.
1: Kale ku dede akoko ye ka bo sori to mi wo e je wa ni to wa lagbon bina lori eto fun tale to ni e ka le oko yin o lati ile aje se ni lori abi ni ipinle wo le tin pe
2: lori na ni
1: okay to agbon yin mo to agbon yin mo e ka bo sori to yes ma Salam, salam. Ami. Ami. Ami. Ami.
2: Ami. Ami.
1: Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami.
2: Ami. Ami. Ami.
1: Ami.
2: Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami.
1: Mm. Ami, ami, ami. Ami o ase o, ase ledua, ase ledua o. Adupa o, yawa to pe ye, kabi isi o long, kabi isi o long. Ayembe inyasi wa o.

0: to je pe nigba telomiran se wahala lowo ota oni soro won ni gbogun ti tere se re ba dele to go on fe de ogun awa dide ni waju leyin eyin eniyan e pariwo pe ori olori koni gba se mi se pe koluwa o jo nigba ti ri ayo yin ba de kama se fiku si o lowo eyin eniyan e lo wa boy jeun ati sibi television ninu e o fi fola bo ohun e ma gbebo a oni se friday program lo se yi to ra nlo si arugbojo prayer city iyen nikire sugbon wednesday ose yi la o se adua to se yi a ro wednesday ni ke ma bo ago mejo aro a de gbe wa ago meji gbogbo eniyan a prophecy and solution ati deliverance ati gbogbo isegun olorun ni yo sokale ti gbogbo eyan de ro na bayo e ba n wa gbogbo awon ti won ni gbese lorun oluwa lo fe clear e ati gbogbo awon tara ni o lo fe tu won lara e ba n pe awon akobi kan ma bo wednesday ose yi a bo ni ke mu lowo ati sibi jeun gbogbo eni fe jere omo e atawon to fe ni isinmi dandan ni ori ofe ti de ka pade wednesday ose yi teni ke ni ba so fun pe o le jere wa so fun pe iro lo pa so pe ma jere ogo mi ma si ra nugba o di aro wednesday to ba ti de killan ko junction side of a garage e bere pe church arugbojo le lo ni killan ko junction yen lo ti bere arugbojo ni ofa garage ayo la pade la aro wednesday ogun okuku ati agbara to fe dide loju ayo re yo teriba ni
1: so a kinja ija ijatuka eni to ni opoloko kinja ija ajatuka ojo le pa ewonu le kan le mewa o le so pe o dabo mo ti lo lu ebo ko dede embassy kan na ti cancel everything so ile to ti ko wa ibe na kan lo fe pada si so a kin gbe olore se pe eyan kin gba lanu eyan se pe tori o le para tun ni danu again so nitori na e ma fi buburu san buburu tabi e ma fi ebu san ebu eni to ni ko ni se kini kan fun won na ni ko ni se kini kan fun e te ba jo fura yin le pe e jo pe epe yen ni ilaji ilaji o ma mu ilaji pe half iwo na ma mu ilaji pe half so bo to ba ni koni ta fun e iwo so pe loruko jesu adara fun mi nipa be iwo lo ladura eni to se pe lo ni epe e jo ori italele pe ma nlo o ti ton ba yen o ti ton ba yen ire o mo le eni to sure epe o mo le eni to se pe so ma so pe koni da fun won na iyen ni pe won ni koni da fun iwo na ni kada fun won na ori koni da fun ba ori da fun won na oya iya re oni se kini kan oya iya ti eno oni se kini kan in to try dis eni pe iwo ti gba pe koni da fun o wa ni kaka ti o fi ni da fun won nikan pe koni da fun na e wa mu ko so ko an da fun meji ni half half sugbon ti o ba ni no a o ma dara fun mi bi be ni pe e ma se fi ebu san ebu kaka be e ma sure easter man ni koni da fun wa ni loruko jesus yo da fun mi e ma sure nitori eyi ni apeyin si ki eyin ko le jogun ibukun na e ma jogun egun o ibukun ni ka jogun
0: jose le duro dada
2: yes sir
0: o like eyin boda te n gbo mi ati eyin momo ti o sun lo e la kata ise le ba ka ma wo so pe ta lo gbo ko mi sori ate
2: ta lo gbo mi sori ate
0: ogo mi ki se fun tita
2: ogo mi ki se fun tita
0: ta lo le ogo omo mi kale
2: ta lo le ogo omo mi kale
0: ogo awon omo mi o se ta
2: ogo awon omo mi o se ta
0: no wo si mi so pe ta lo le ori omo mi le
2: ta lo le ori omo mi le
0: ori omo mi o se ta
2: ori omo mi o se ta
0: mo fe ke yari ton fun aye so pe ta lo le ogo mi kale
2: ta lo le ogo mi kale
0: ogo mi o se ta
2: ogo mi o se ta
0: e ba ogo mi
2: Ever dare you me?
0: My glory is not for sale.
2: My glory is not for sale.
0: So be let Olu omo mi.
2: Let Olu omo mi.
0: Let Ori ogo mi.
2: Let Ori ogo mi.
0: Ki lo de to je pe nigba telomiran se wahala lowo ota oni soro won ni gbogun ti tere se re ba dele to go on fe de ogun awa dide ni waju leyin eyin eniyan e pariwo pe ori olori koni gba se mi se pe koluwa o jo nigba ti ri ayo yin ba de kama se fiku si o lowo eyin eniyan e lo wa boy jeun ati sibi television ninu e o fi fola bo ohun e ma gbebo a oni se friday program lo se yi to ra nlo si arugbojo prayer city iyen nikire sugbon wednesday ose yi la o se adua to se yi a ro wednesday ni ke ma bo ago mejo aro a de gbe wa go meji gbogbo eniyan a prophecy and solution ati deliverance ati gbogbo isegun olorun ni yo sokale ti gbogbo eyan de ro na bayo e ba nwa gbogbo awon ti won ni gbese lorun oluwa lo fe clear e ati gbogbo awon tara ni o lo fe tu won lara e ba npe awon akobi kan ma bo Wednesday o sey a bo ni ke mu lowo ati sibi jeun gbogbo eni fe jere omo e atawon to fe ni isinmi dandan ni ori ofe ti de ka pade Wednesday o sey teni ke ni ba so fun pe o le jere wa so fun pe iro lo pa so pe ma jere ogo mi ma si ra nuba o di aro Wednesday to ba ti de killer and conjunction side of a garage e bere pe church arugbo ojo le nlo ni killer and conjunction yen lo ti bere arugbo ojo ni ofa garage ayo la pade la aro Wednesday ogun okuku ati agbara to fe dide loju ayo re yo

0: o se ma ri niyan o
1: amen
0: gbogbo ajaga to wa lara re to wa ninu ise re ajaga ti o je orin jina loruko jesu mo lo ma wo lule
1: amen
0: ide awon agba to nyo aye re lenu ide yen ma jalale
1: amen
0: agbara to ni ko ma sise bi erin ko ma jeje eliri agbara to ni ko ma se laala pe ko ma mo fosa loruko jesu agbara yen ma jona lale
1: amen
0: ki lo de ti laala re oyo o sise bi erin o njeje eliri o ngba salary sugbon salary na ni o ri fi se nkankan beni awon owo kan lo nsise lodi oni ni owo yen ma gbe
1: amen
0: alagbara to joko le iri aye re mole alagbara to joko le ogo re mole alagbara to joko le eto re mole loruko jesu ida olodumare ma padanu
1: amen
0: awon kan ni ta ni soro emi na ni beni prophet and evangelist oluwa re mi lekun ajibode ti gbogbo eyan mo si baba fo fayo so ninu ile pe emi lokan ti ma fo fayo
1: emi lokan ti ma fo
0: so be pelu igbagbo
1: emi lokan ti ma fo fayo
0: ani o ton so
1: emi lokan ti ma fo fayo
0: loruko jesu wa fo fayo
1: amen
0: oro re o si ja so pe
1: amen
0: sinu ijo light of salvation bible church international olujo re wa ninu osogbo leyin capital hotel ni zone 8 ibe ni olu ijo iwa ni oke arungbon to ba ti wo sogbo beni anywhere to ba ti nbo beni oleti ole gba aregbe wole ole gba moye junction wole ole gba capital hotel wole so fun awon lokara to wa nbe wi pe sonate lo nlo ni church baba fofayo oruko re mo da fun yen o light of salvation bible church beni ipade tuesday to ni agbara o nlo lowo beni infe ko miss e eti o waye yi o ma ni agbara ma miss e jajo pade ni fofayo katida nbo mo pe
1: fofayo katida
0: to wa ni zone 8 beni to ba ti de zone 8 tabode capital hotel lo sogbo ni o tabi mo ye junction tabi aregbe anywhere tabo kefi aga so fun apo nlo church baba fofayo to wa ni zone 8 tuesday yi ma miss e ati bere tuesday beje e to ma waye yi ma ni agbara o gbodo miss e olorun lo nfe mu ikoroko nu aye awon eniyan faatukuro oluwa faatukuro faatukuro oluwa faatukuro gbogbo gbogbo ikoro aye mi faatukuro ma ran oro sinu ise re sinu ile re sinu aye re gbogbo gbogbo ikoro to wa nbe o oluwa faatu
1: amen
0: ara bere si tu
1: amen
0: mo daruko mi fun ole kan pe mi ni mo nje fofayo prophet and evangelist oluwa re mi lekun ajibode sinu jo light of salvation bible church awon eyan kan bi mi le pe bolori oke wa wa osogbo ni o ikirun ni o kiran every friday an to ba wa nbe friday to lo won o ri ti to bi agbara olorun every friday gbogbo ojo friday ipade to ma nwa to ma lagbara ma nwaye ni ago mesan aro to ba ti de eweta bere school of science tabi koka secondary school eyin school of science ni ori oke baba fofayo wa nbo mo lo wa eyin school of science so pe ori oke wa kan nawo si eni ori apata ti oluwa tin sise iyanu gbogbo ojo friday niyan o mo ma wa nbe latago mesan laaro adua to lagbara o ma waye nbe ta ba pari mara idahun yan lohun ba kan na ni tuesday na ta ba pari awon to ba fe ri baba fofayo lori sisi ta ti ilu ta awon yen tin bo mara ye riyan mo nreti re eyin ara osogbo ni tuesday yi olorun o fowo kan o
1: wa
0: de eyin olorun logo gbogbo eyin ara ede ati agbegbe re agbogbo awon eyan pe mi latede dadi njo program ede ojo ta nse na ni awon eyan kan njo wo wednesday every second wednesday gbogbo wednesday keji keji ninu osu ni obada call dada eyan ara ede eyan ara second gbogbo en te wa lagbegbe beye wednesday keji ninu osu beni wednesday leyin ti ose yi tose to nbo oni second wednesday ni obada idera on idera on adetoto street adetoto street all to wa no complex ye ago meta osan ni mo bere igba ti o be di bi ago meta yen ibe ti ko mo mi si e lose yi alose to nbo ma mi si alose to nbo olorun yo ba o pade erin ayo si gbenu re okan re o bale e ja sare gbadura merin yi oluwa o mu mi jade ni korita iroju
1: ni korita iroju
0: ah gbadura dada oluwa
1: Oluwa
0: mu mi jade ni korita iroju adua keji ni
1: irugbi ogun lara mi
0: ina olodumare
1: ti jade
0: irugbi ogun lara mi ina olodumare
1: ti jade lara
0: adua keta re
1: ilekun to ti mami lojiji
0: Owo Ola Olodumare.
1: Silekun na.
0: Adua kere. Iwo emi ajoji.
1: Ton sokelekele si mi lokan.
0: Bo baye mi je.
1: Ino.
0: Be jade lara mi.
1: Be jade.
0: Bo se ngbadura yen logun aye re ose.
1: Amen.
0: Je n ton so fun dada. Tuesday leyi ni mo mreti eni fo fayo katiri dani lo sobo. Tuesday yi ma mi se o ago mesan la aro si ago meji la ago mesan ni o tete de nigba ti o be da ago mesan yen katidra ti kun be ni o le mo wo ton barato na ibadan ton barato na ife ton barato na ede o le gba na aregbe wole to ba ti de bi aregbe yen cross is the other side ora won olokada nbe so fun pe church baba fu fayo lo nlo ni so 80 ko mu loke arungun iwo to ba de gba capital hotel wole tabi mo ye junction so fun won olokada to wa nbe pe church baba fu fayo lo nlo tabi to ba yo pe mi to ba tu akoko ma fi number ta fi jo gbadura la le sita olorun o ba o pade okan re o si bale ara o tu o mo ma so pe olorun yi la le sato ti ogun aye wa fi le se ki mo wi olorun yi la le sato ti ogun aye wa fi le se loruko jesu ogun aye wa o se
1: amen
0: eyan ara kuara e ti n pe pe lati gba jodon ati bede baba fo wa ya e ti ri baba fo fayo lagbara lowo olorun ni Third Sunday, kimo pe?
1: Third Sunday.
0: Ninu osu ta wo yi. That is on the 15th, on the 16th. On the 16th, Third Sunday. Ma wa ni Ilorin, ni church wa ni oko erin. O le gba taiwo oke wole, o si le gba osere wole. Anywhere to ba ti gba wole, wa ri White House ti won ko Alubarika Farm si. White House ta ko Alubarika Farm si. Direct opposite here o ti rona kekere to ya wole ibe ni church baba fo fayo wa kokwe meji so pe church baba fo fayo lo nlo ago mejo aro ni pade yen nilu Ilorin olorun iba pade yo ba wa pade o si yin olorun tani osogo so pe emi osogo o so be tani osogo emi osogo emi lo mo ologo abi mi sinu ogo aye fe pa mi togo e ma pa mi togo e je nsogo gbogbo eyan gbe owo re lori ori ogo re
1: amen
0: egbon ti we Isaiah wi ni Isaiah 60 oni dide tan imale oni tori imale re de oni ogo oluwa yo farahan lara re oni okokun bu aye male okokun biri mu si bu awon eniyan orisun ba iwo to ngbo mi ninu ile yi oni ogo oluwa oni yo yo lara re oni to be ti awon oba oni ti won wa si bi si tan imale re
1: yes sir
0: beni bo ni se ri kola ori
1: beni
0: ma ro ra ajibo se ya lo ogo wa lara re eniyan ogo ni o so pe
1: oba ni mi
0: Oh, my.

0: agbara to ko aye eleru loruko Jesu Christi agbara ye ma jona
1: amen
0: o ma so fun awon eyan pe ma gba fun ogun aye re
1: yes sir
0: ki mo ni ka ba se
1: a ma gba fun ogun aye wa
0: bi pe awon to nla koja lowo lowo ipenija ile ogo to nlo ni
1: yes sir
0: fun ide yi o tesiwaju ni o o si ni woli ti ete jo ma gbadua ki ileri ati ma je mo le ba se loruko Jesu bi oluwa ti me ti eri re wa ileri olorun yo se ninu aye
1: re
0: won repeat awon program yi ko le ba awon me so pe daddy e ti soro tan kin to gbo kin to si radio mi ni Tuesday eleyi ja pade ni fofa yo kati da losogbo olegba regbe wole olegba moye junction wole olegba capital hotel wole so fa awon olokada to wa nbe pe church baba fofa yo ko kebeji light of salvation bible church ni oruko re ago mesan ni o bere be ni si ago mejila ja jo wa kepe ni to le gba wa lowo iya eni to le silako ti won ti eni to le ja jaga to wa ninu aye wa eni to le mu aku oloju kan ja jo wa kepe o ri pe nje mo pe po lorun ayo o je fun mi awon yan lo ni logba loni mo ke po lorun ayo o je fun mi nigba ti mo de fo fayo loro mi ba niyanju ore je ka lo be wa ri yanu iwo na wa wo Jesu onise yanu ni loruko Jesu oro re yo ja so pe mo so pe mo nbo nlorin eyan ara Kwara ni third Sunday loruko Jesu eyan olorun to ba ta koko a fi number ata a jo gbadua wakati ka mo fa yi re le ka jo gbadua lale olorun o sise o se n to le da duro
1: yes sir
2: olorun to ni ase fe soro ase jade o

0: la ran mi si gbogbo eyan loni oni mo pe ni emi lijioni
1: emi lijioni
0: emi lijioni o gbodo jade lara re
1: amen
0: emi lijioni o ma so yan dedun arin le ni emi yan ni o ma so fun o ipe o le ju bo se wa yi lo ngba to da joko to si ro bi sira re ero kero si wa sokan re ipe aisan tin si o ni opa o no ki lo lohun o le se
1: o si
0: oba to lana leti okun
1: yes sir
0: oba to mo mi jade nu apata agbara jesu nikan lo se mi yi
1: yes sir
0: o bi o to ba ngba mi ninu ile gbagba ninu oruko eni ti mo royin jesu loruko re what la ki emi yen le to ogun yen ma fi aye re le
1: amen
0: don't allow that spirit to destroy you emi legioni o ma da yan duro emi legioni o ma le yan kuo ninu ogo omo leyan wo biboji emi legioni omo so eniyan di alarin kiri emi yan lo ma ni ma je ki aisan opo sinu aye yan tori pe bi o ba se ro ni omo fara e gbo ti jobu so ni oni ti mo ro in lo de ba mi on to mo ro lo subulu mi on ti jobu ro ni pa re iwo na nro ro kuro emi kan lo nbe wa you need deliverance lati bo ko lowo emi buburu emi to ni pe set us ojo se lo raja emi yan wa so fo pe oje gbese ninu oja yen ah pe mi ti oda ni ye you need to attack that spirit alai ma fi ori ofele a jo gbadua lalai to ba wa di tuesday yi ha deliverance de o ki mo pe deliverance emi ye gboro faye re le emi ye gboro fi se re le emi to je ko ma ro nipa isan to pa baba re pe aisan yen na ni o pa wona ko le pa wo tori omo ologo ni o tori pe ati rawo pada ko lowo egun efin iku eni ta fi ko ni ori igi ori igi abelebu jesu ti pin o ni ya pelu ogun iran don't think about your foundational battery again o ti ma jesu I ma so yan dominira ni sori alai a fe gbogun ti emi ye emi legioni emi to ri ko ma se fi olohun mo elomi lo won lo so si mo lo to ari awon iran si olorun to ti mu eru ba awon eyan pe kan ma lo so si mo awon iran si olorun ti won ti yapa ti won ti ku ninu ife olorun gbogbo awon baba ti won duro ti olorun titi di akoko yi baba mo kiyin ninu ile o eyin ko te duro ninu otito te duro ninu oro olorun te duro ninu bibeli te n fi oro olorun jagun te mu nkankan mi ma sisi ise oluwa eyin ni mo respect mo kiyin o gbogbo eyin sakamaje esan bo eyin pidapida eyin woli alafose esan bo ko si n te le kojo yo pada tan na ni abi te ba yi pada ebi ti won so fun pe ko ma lo church ma bibeli pe won mo otito otito so dominira ani ma pari program kan tan ni Kwara State lodo kan lori radio eni kan si pe mi o ni daddy o ni oro te so lale yi o lo to ti ohun o lo lo nlo to yi aye ohun pada ohun ti ni ale yi lo won para ohun yeti e encourage mi lati ma wa so oro olorun te si wa be ni o encourage mi si ki wa nto pa nto so to deru ba mi nbe
1: yes sir
0: o ni daddy sir o lawon ti lori siri si ijo o ni se gba pe se be ti nso daada yi lori afefe se be lawon ba pade tan ba de church e won ti won so eyin iko ati iriju te nbili awon eniyan iye ta san iye to gba ni e ma se nso olorun ni bibe ri pe o ni olusesan fa won to ba farabalẹ wa gbogbo tan fi eke ati ro wa kakiri olorun de se pelu irorun mo so fa won eyan lai bili lai son kankan fun ro olorun si yinra e logo beni gbogbo eyan e gbe owo yin soke ninu ile emi ajoji to fe baye mi je
1: emi ajoji to fe baye mi je
0: jare lara mi iwo emi erokero
1: iwo emi erokero
0: iwo emi to ni ki ma ronu ke ma ku
1: iwo emi ki ma ronu pe ma ku
0: jare
1: lara mi loruko jesu
0: emi lijioni mo fe ka inu we Matthew 8 chapter 8 verse 28 yes
1: nigba ti o si di apa keji ile awon ara geseni
0: nigba to de apa keji ile awon ara geseleri yes
1: awon okunrin meji
0: baba o awon okunrin meji
1: elemi esu pade re
0: e gbo je pe won ni awon okunrin meji elemi esu pade re iwo ore yan gidi barin awon elemi kemi ni emi ti n so pe ko lo ma mu ti o mu n to fe ba o laye je Tonya lore ore re ori wa ma kesio te jo lo ma mu te mu to fe so dedun ani le to ba le fi aye re le fun olorun yo ran emi yen jade in to need ni pe ni ore ti o ran emi inu re lowo lati ku inu igbekun ese igbeko ibi aye ti ko fogo woruko olorun awon mejeji yi ore an yo re ni emi buruku ti le won lo lo bi ti oye kan wa emi buru ti le won lo si bi ti oye kan duro si okori meji ni won iru ogun tin ja ekini ini nje keji eni won na mu lore iru ogun tin ja o ini nja ohun na se bo ara ta ko yan nu oje ki esara lale ko yi pada ko pada sodo en to le gba o awon okunrin meji elemi esu beni yes
1: won ti ni iboji jade wa
0: senu iboji je bi to ye ke yan ma gbe eni kan ni bo ni mo nka bo won ti ma ko mi le ibiradi bo le ka lale Matthew 80:28 Matthew 80:28 bi mo ti bere nu one tinu boji jade wa nti emi legion ma se ninu aye yan niyan nti emi ajoji ma se ninu aye yan I ma gbe yan pamo emi yan ma so yan di ota oluran lowo eniyan eni tin ran lowo tele ta dede lolohun ofe ri omo o mo kan mi kan ti di ara re o lati wa jesu kan ki emi ye ko ku lara re iwo to mu owo ninu owo to wa do ni gbese emi kan ti wole to fe so do ni gbese emi gbese nu o gboro jale lara re bi be ni pe emi esu lo wa ninu aye awon okunrin meji yi emi okuro lowo nu elomi a de ba ti eje be ni emi alani kiri yo kan ma ni ka kiri ni ti le su ko ni ri kankan se lo wa nu aye elomi na o ye ko mo ko ni di deliverance Benny, emi abosi emi ka soro eni leyi ka ba tenu mo ni keji je emi ka elomi emi ka lo ninu yo gba lagbaja ma si ni pe mo pa ki lo fe gba nbe o npe mi ti oran olorun wa pa dinu em ba payan won pada pa ona ni
1: yes sir
0: won le ma pa nipa taras mo gba ti binu olorun ba de oloku yo si do ni waju ti idajo ki lo do fa ye gba emi olorun emi odoro lo wa ninu elomi ade dan kan le fomo ni keji ya de tebe koja ara ni ya de wa ninu aisan yo wa ninu ide ki lo fe gba ninu ko ma doro ko ma se ka ko ma se bi akore meji emi esu wonu won o de won lo orun won lo nu boji yes
1: won ro ro gidigidi
0: e gba ja so ki na se
1: to be ti enikan ko le koja li ona ibe
0: o gba ti be so o ni won ro ro gidigidi to be ti enikan ni o le koja nibi ti won wa won ro ro emi o ro ro nu se ke se gbogbo awon ologo ni emi buruku ye ti je ko patan nu le baba re ninu le iya re emi to je o ma se waka ko ma ba ta awon eniyan je emi tafa tafa emi ye ni ki je ke yan rin jina emi ye ni ki je ke yan oloro re ke yan ori alaanu emi ye ni ki je ke yan ri iran lowo gba promise and fail emi promise and fail emi promise and fail te ma sade fun won ni mo se tori ko ti fi emi yesi olara elomi emi korira
1: yes sir
0: na fi si lara la sade be won ma binu e o den se dada o o den se dada o awon yo ka ma binu e lai ready
1: jesus
0: emi buruku ni won ma fi si yan lara emi iro na lo e jo sama e ja jo gbadura lale emi yen gboro jade lara re o
1: amen
0: o gboro gbe emi yen rin ma
1: jesus
0: tori pe ninu jesu ni isodo minira wa
1: yes sir
0: egbon ti we romu yeso ni pe romu romu sito 8 oni bi emi eni to ji jesu dide to ba nbenu wa yo fi emi re to nbenu wa ye so ara kiku wada aye
1: yes sir
0: emi jesu you need the spirit of Jesus Christ
1: yes sir
0: when that spirit come into your life will transform
1: yes
0: si emi yen ba wonu aye re emi to di ko ma binu ko ma se ka ko ma se bi yen bi emi to eni to to ji jesu dide emi olorun ni je be to ba ti wa ninu re yo so ara kiku wa daaye aisan ye yo so daaye ofa to wa lara re yo so daaye airona lo ye yo so daaye ajaga yen o ja emi o ni to ji jesu dide lo le sise iyanu ye
1: yes sir
0: yes
1: siwo
0: siwo
1: won ki gbe soke wi pe
0: won ki gbe soke pe
1: kini se ta wa ti re
0: o tori pe ina de e bi awa soke ninu ile e pariwo ina olodumare
1: ina olodumare
0: boluwaye mi
1: boluwaye mi
0: emi abateni je
1: emi abateni je
0: emi asonidalaisa
1: emi asonidalaisa
0: emi asonidalaisa
1: emi asonidalaisa
0: emi asonidalari kiri
1: emi asonidalari kiri
0: emi airolore
1: emi airolore
0: emi aralanu
1: emi aralanu
0: emi promise I promise I'm free. To ba ti gba capital hotel wole tabi lepo moye so pe church baba fufa yo lo nlo losogbo ni o to ba gba aregbe wole so pe le church baba fufa yo lo nlo losogbo ni sonate to ba ti debe pere church baba fufa yo light on salvation bible church a wa lori oke njo friday to nbo gbogbo en te wa ni agbegbe ikirun te wa ni nisa te wa ni ekoinde te wa na gbiji gbogbo bi o ba wa eyin ara osogbo friday ori oke mo ma wa ago mesan si ago mejila nitori oke eyin ara ede amo nbo lede lagbara olorun ni second wednesday ngba to ba pe mi a jo ma soro eyin ara ya ilorin third sunday la pade loko erin owo olorun kan o lale
1: amen
0: yes
1: jesu
0: yes
1: iwo omo olorun
0: iwo omo olorun
1: iwo wa lati da wa noro
0: oro ma oro jesu ma kan ogun aye re lale
1: amen
0: yo si tu o sile
1: amen
0: o nga ti mo pe na de
1: yes sir
0: awon emi yen na mo jesu won mo pe alagbara ni won ni iwo omo olorun oga ogo o wa lati wa da wa loro saju
1: ojo
0: ko to tu akoko wa so pe tonight is my night
1: tonight is my night
0: so be dada
1: tonight is my night
0: ale ni ale mi
1: ale ni ale mi
0: toluwa o tu mi le
1: toluwa yo tu si le
0: toluwa jajaga mi
1: toluwa yo jajaga
0: mi toluwa wo mi sa
1: awon eni tin so won si sa
0: eru ba won
1: won si mu ona won pon lo si ilu
0: yes
1: won royin ohun gbogbo ati ohun ti a se fun awon elemi esu
0: yes
1: si wo gbogbo ara ilu na si jade wa ipade jesu nigba ti won si ri won be ki o le lo kuro ni agbegbe won
0: eh tori pe won mo pe itu sile o wa
1: yes sir
0: emi tin gbenu re tin se lodi si aye re yen oni ni okan ogun olorun
1: amen
0: yo jade lale o si dominera emi kemi to lo ni debi ti ayo re wa emi tin so fun opo ni jeun omo emi to ni pe ise re oni dide emi to ni pe oni run na bayo emi yen o ma pare ni ale yi emi yen ma pare a jo gbadua ni eyin program yi a jo gbadua wakati kan ma pe mi but mo n reti eni fofa yo katida ni tuesday yi olorun fe sise so pon lo church baba fofa yo ago mesan ni o ago mesan ni o bere si laaro ni o ago mesan laaro si ago mejila olorun o fowo kan o wa de yin olorun awon kan la n fe ma ri mi lori facebook lo te ajibode olureme yo gbe wa fun o ajibode olureme oruko mi na yo gbe wa fun o bakan na pe mi lale yi ti ma tin ko lori eto
1: 08 0 0 8 8 9 8 8 9 0 8 0 0 8 0 3 3 3 3 9 3 0 9 3 0 8 8 9 0 8 0 0 8 0 3 3 3 9 3 0 9 3 0 8 8 9 0 8 0 0 8 0 3 3 3 3 9 3 0 9 3 0 8 8 9 8 8 9
0: namba ti mo npe yen won na ni WhatsApp number mi wo to ba pepe pe ti o awon kan mo pe number o yin o ti busy ju send message lori WhatsApp tabi ko pe mi ni aro kutukutu la aro labi ago meje 08 0 0 8 0 3 3 3 9 3 0 9 3 0 8 8 9
1: 8 8 9
0: emi ajoji jade lara mi so be emi ajoji
1: jade dara mi
0: so pe ma fo fa
1: yo
2: agbara jesu labira o
3: mole ogun aye
4: akoko to nwo fo pe si isoro to nba ifira loke pe nibi pade abi to ma nwaye ni gbogbo sunday keta ninu osu eyi ta so po charity sunday sunday fifoni nile just in light of salvation bible church oku erin ilorin ti olujo re wa ninu osogbo labese ranse baba woli ni prophet remi ajibode baba fo fire akori pade adura ni oluwa fi opin si iya mi put an end to my suffering owo oluwa kokuru lati gba ni ohun bi baba woli ba tin fadura jagun segun ninu aye awon eniyan ni fifoni charity na o ma tele ibala igboson itusile iselogo ati meriri ise iyanu oni gbeyin nibi kibi te ba gba wole si oku erin ilorin eri daju pe ekan white house alubarika iyana iwaju white house alubarika ni ke to si waju ibi ona parisi left letter of salvation bible church olorun baba fofayo